mau tu tono lo fat. Fai langi lau fo lau ngai tu mau a oe. Le ai a se se tue faru a ina. Tau tinong al tangan tu wa moni le lo fa. Lilo atu le va ai e lua masina e tu nofo mai le isi au ta. Ai fui wai fui yere kala fui lea a. Ai fui wai fui yere bia fui lea ia fa a ke ke ai liok. Wai fikir kalang ngale mabaenga ngai fa peti ti Eliot wa tatala Eliot fa pai pom ya ko va va ai lesi ai ni wo di va ngai va ai ai ni mo ing ya ko ngam ba tala va ti ai rejo lo ba futu wa dunga tata pokala me nai point inland ba maloti ya fa lua au pata balor se fo la unai ba futu wa pispe na usitalia. Leuta faola, ma lol se fu manuia. Pajalo pati yale ne sia. Ma malo tu fo ia sina leo, aya ana peleti. Yo le ula ngai mo se fu ngali tatu te yai. Ka kuwe. Kala ili malanga a leoti ya ma va ya maftanga. Mi ai kupur ngi yo langa. Ya se tasie. Tor so if one only tattoo tea. Ya olis, yes, so if one maya will leave and fat macacas. Or maca, ya olisi maca evi, or is he maca man wing. As you all like came your body mouth, voila, ya are. But quite for more body mouth, no. It came me more. Came your gangle or go sound inga, o ko sa ngin o ke fa ku o ka ka ngi mori ma ya a mi wo kala kala fu dia di e o langa mala ma fukanga ya o fia nga filo ai ai pe nga filo ila lo koko po ka longa ya pe nga filo ai oi e ilia onga ya ma ku di le se fa nga mali o langa e fa ma kala la ya le o le o langa la ya ma ya ku ye nga mang wiela malanga la ngofo ma vai kafa nga o le alfi nga nga lo le li ya ke ngofo ai le ya si se fa lo inga ai di ako se ka usa nga ma ya se fa nga o mai ke lo fo iwa ka nga si si ma ko lo e so so nga nga ru nga le ako a vai ako le ko fiki ako nga fa me so so nga nga Ava ya kule kofi ole ola fonga fa me so swangi nga lwe nga leni e makau kia ya yesu ye ya si mes ni makau a ma wale so ya fa do mringik

0: Lewa tu le mal tepe le wati choice fun mal fitu minuta le tale o le tu la chasi. Fifio le ua se ea tu le tato o nangabal tato tau tua I o le afio ngai alau pepe. Tala ilene mal tato company pe ona iai le so le asong fuole nei. Ya la voa pisi la tu la mtanga tiute mangalua ngabal leiva yaso. Fifio lo fatasi mai disunga le lipule mo tato. La failo ni so vaengo la tu o nangabal la tu tau tua. Patalo fatu le vaengo le aso lo pepe malole usu malo fuole lo sai tiute mangalua ngabal mtanga leiva yaso. Patalo fatu bole ngang falalo.
1: A fellow ya to love telling tia yolo to like me foil foil in the time le uli ya fat alo fat foi pa angale tato pokalambi ma lole uswing and wenga matter neva yaso ya me se foi ya nai matu alo fenga ye foi malfana wa onga le o malo lo ol baso mo mone ole ole la to tuang yolo no wenga ye foi nai matu elo fan fingal wenga ono le one no footfall ita mai tia tia
0: Maria le vai angale pona sa noi la pepe Wal tele ona I matu o fui lea e o lole vai asol tuanga o ngana malolo mai le lato ngaruing. Ya o le fuwa to tele mana I te mai teno fono fono falef sosiano to ni malo matua ma le fati ngā uru I le ai. Ioi.
1: Ya o le vai ngata ua lava ya faa base nga le fu ia fe au ta mai te tau nfa ngā solu. Ya o le vai atu ya tau malolo wa maangengi ma le forsa vili lono winga. Ya la fu imfayon fati nuna I te au I fa forfali. Ya o mea sale mfayon faya o wa ele aonga. Ya o mato baenga ya. Ya o la stona ya ya nantu wale aonga las forele sa o loi or farsa fa ni monga avao te tia. Ya a wa le o wava noa mo mato te lor fa nawe fa tino hui nai nga ruenga ale kalesia. Ya o te lo fu yo to te leo na ya inga o le fu fa vasenga ya fe auma fa o nga ye fa nao neva yasu.
0: Moni, sa o le saunua ngalau pepe. Paenga tāua ia o le uatua o ngane tamaiti afiso sani nei mātua I fale. Ele ngato fu ilea ia o po kalamito ne kalesia. Ia pa wale mea tāua. Ia lab wale mea ito nore kāpo ki fu ilea wane tamaiti. Ena pule ale ia o le tangata matua ia po lalte mea lantai au. Wau te lote mine I walu tu wale aunga. Ia wā, paenga luenga fasalo ato ia ila tofu. Isa moni tamaiti nungo Facebook le po ato.
1: Yo, to apisi wa la vata mi Facebook il melo ye ya tete ya mi se foi la ya telo ma tu pu mai lungole o lu penga tsa fai lang ya o le o ma toi malo lo le to tele ma ta ka tsa pre tele news ma me tu ya wa afa tu ya ta to New Zealand ya e pe yo mele a mata a altitude lo to tele ya fa nga so lo nga fe o campaign ol palo ta le wa a fa solo ile nei time ya altitude lo tu samo ya pe pa se na nu pi fa la e ta to tele na pi sa mai ai fo ile le ya war time ya la nei o le se se nga na ki wi se va sa ata to mo sa mo ya le sa mo fe mo pe out nei pa se ne vo ye ya e o ha mo nei time lo e so I fu a Ya wa o ina va ve alu ele o te me kala ki wise. Ya no no ka e cha tanga tale la fi fi la ki wise va la wa ya nga yo ye.
0: O ta o ki wise va le pepe. O ka fi ka usu ipo angi ko nga me ave ngi mer kala nga ki wise va le ya so. O ka le lo la pola ali ma nga mai ma pian fa pepe yo fi fi ngol ka or ta tu pi fa sa mo. Vu le sus o le sa wa ka mi ngo ya ku ya mi ngo me singa fa si me la. Pe le kere ala wa mo singa me mai o le ya me le sorry. If I for fuck mo ngo form for ngale o ka usu ku mangi me ave amai che ku person o ka se fainga kari
1: yo and the emma tai fa ya ni si la tu langa voi lele na ya awa nei la ta la ta lu li mai lo ki wi se va ya ka ta ni se eli ta le le le ato le uno su li ma uta sanga ya fa ta fa lo na ya ne pa ye alu ngala ta ana ma fayona au au tato te fayatu langa sa mo vilele mfaina ya ru elon mai ai
0: ki
1: ai tamale la tor ta sanga vilele ma pay out mai ya nagi a nai pasene vilele tupe ola u maua ato me nga mo tato mi fenga ru nga le el temin ne yavon me mo ya yo to te le vole au le no sul limata sanga ti ti
0: popole nga na le u pepe sa ela sa nong ngio kamo ingia kwa esin ka kale popular ka sa ngio
1: Ele lei ala ele lei ala no mo ini fo a ala te vai a tuna ole ortina ta meti ma fa na ulai lai manuia mai a ya te la vo mo ini fo a te vai a tunga eso ta mano la u mo le limo lo tu ma
0: Vai o capô por aí agora. Ai, é cerca. É se for se vai hippie aí o lima.
1: Ya ai, eu tenho lá. Ya ele eu estou apenado, eu tenho tinar, né, pai. Ya ai. Malo lava. O tu la gaita longa te tiela o mai ta watu. Ya na ya tele ya ta alo sia ta tu mansa mo ya la tu ta longa mai atu. O le na ta u filia tu po la le tu langa vule wa pe foringa mai se ta musanga la ya ta tu mansa mo ya mai si au ya chili. A fa pena fa Hong Kong. Ya se ta musanga ilunga le ya ni sila u se ta lia Afrika engelani ya lani. Fiji, Wales, ya mapea maya pani ya Argentina. Ya olona winga masaloro ete tau ona leleil tatou ta alo ina ya mfaiho atu isi tau sangai. Ewa tatou saulunga tamur sangale wa lewa yatu. Ya faisi fengata wa leo fai ina Australia ya Ireland.
0: Ya
1: manu malo Afrika ya England. Ya oleana malo tatou ya falan. Ya Telelota longa Italia ma malo foi weo si afiti.
0: Maria.
1: Telelota longa Italia ma masalu po Argentina po Japan ni na tuta. Ya ole mana yo fa afi ole wa masan first time usanga fa pe fa alu vitamin ni. Ya ora tele foi la ta longa ta alu ta to mansa mo pa te uta ta tu sa ma yeku.
0: Tar sia. Talo sia le pepe wa le wa tu langana le mai ta wa tu di sa wa ta tu mansa mo ole mani ole ta tu mansa mo ole ono no ia la tu ai te la tu ai nai au ia tau amata mata mai ia ato no te wa ati ia tu ia tu wa fa ti ti fo wa ole ta sia au le le no ti ti lo le ye le ile ta mur sanga le ta tu le mansa mo ha ia ta sia ia pian sa ole so nonga ole wa o ga ku pe ole to e se va va nga mo yo sa ngoli ole ole la kapil te mine longa winga la ta tu ti lo le ta tu mansa mo ye ole ai pito ilalu ai tar si ia ia mana ia to fanga pi ona ia se ema ilungai ia u ele u fina pe ia ele le mana ia ofici le fina u fina u fiti ma japani
1: yo ia ola u ia titi le ta musanga le luma a wa wa le le la ta ba ia ne ba yasu ia a ole a ule a ia land ia ma le au Afrika Olay, okay, tato. If I feel not alone for any out a lot along a lemma, a lani, while by a son, a letter alloy, my Italia, Wellington. Yeah, I'll by a sole, my hidden packet alloma, a lani, o inala, neola, loy, polar, two langa malos, a tato, or pericile, tato, or four.
0: Maria, Tarsia, easy swing all out. Yeah, my left tato to Tilo, two langa talonga, my Japani, the old tapinatu, la to talonga, my Italia. Yea, lola, ya, Italia, tato, a yelan. Ya fa pe umur ta longa le mai ta ni alo no winga lo la ta mai lan
1: la sa wa ta longa la so lulu le sa ni a tu ele ta longa fa ta u le va ni sa fo yo so ma ma le wa kun sa lan ya a wa se man
0: ya ya se wang ma ka va
1: yo ya wa le wule ta no ta tu ta moto a le wa ki mai ya le wingi a u mi le a le dolphin sa le di lesson A ton wa uva vai u tele na amai el maroons le polo pito le ito o ya fa ngala tu tama umi ya o mai fa por ya ona tailo ya o tero mo tinua tele pe o fitawita to au le piki el talong mun mulila ya ala nga o to nga talong va pe ya sa ta la disto ina ele hilo ale tu la ki ya a tatu a pe tatu fa mo mo tatu au el blues
0: o tinua o au ke va la ka le maluka ko e malo le blues le le asolu sa ori fa sala o perdi ya solo. Na o fiti fiti atul polo lei lo ala mo le piki o ari ai. Ye wa wa. Lo nga winga lo. Sa ori fa sala o perdi mamma ya solo le pak. Na o fiti fiti atul polo lei lo ala mo le piki o ari ai. Ya ka ko kere lo ai ila wa ter tonu. Manga ka ko aulu ka pe. Manga ka ko aulu ka pe ngamala solo.
1: Ya, alu si ya, no no winga. Esta o e lo vo ya el bala wa tu ya ta vaila so for really. Ya, te fainga luenga pe a malola na au, a ya fale tonu le au, ya yu nene te uto eu su maila usunga e kaval si fiorta e au, pe a te u fale tonu le au ta vaila soru.
0: Ya, au te lo, fise umanu te lo a afa pe umalta longa la soru, e te umale usuma la stofi.
1: Ola utamal na au, a ye ta itoru aso e rikava, iso le pe a faina la na au su. Ai ama lorma ele e leo leo al po ato ai long hai moi to usu mantai afa tan tan tanga tayo mayana petia ma loila na
0: Eh awak kemalu le sono kalau ngono ngono aku ge aku kalau sia unge iso sisi mas kalau bakal kali kingi kalau bakal ning oleh awak kemalu ngono malu kalau sia ya unge kali mas kene fungi ya sisi sono
1: ya pernah bae ngata what it deal is or tato digital ya el tato fa pitoe a matelas for real universal nei no bringa tai mi uma ela foi lau tolus futa la tapa pisa mo ya pole limas fun anga ilunga mawalo ava no tono tato se ile la faia yes for real tai tasi a la fo fela la tu pe anga tichi sale fa ngal my cash fa nga tu el click x ya pole ria a nai company la tu pe na tawlan tu nul tu pe yo ile my cash tichi sale Taulan Torsela, New Zealand, Petrosela, Australia, to Pelafu, Molo, Nor Tato say. E Lima, five long I say, Mo New Zealand, Lima, five long I say, Mo Australia. But I think I have a petola follow top up Torsutala, Tetia, Man Malo. Yeah, Lono Ringola, Price, Moala, Vouta, Failofa, Tout Pack and Save, Selautala, to a Moa Mala Vouta, Selautala, to a Lota Valley, so say, a Pamula for PP. Ya olusa la tala la le we fole otato vouchers ya em fai o na man malo pe ato man wir tato se ai lima la tato fai longa muni sila lima mo australia lo no winga e afeta la la volta to tu pe fa lu new sila afeta la tu pe fa lu australia i vaya so taitas ai valu vaya so le la fanga so lo tato fa pitole
0: malo fa tai malaya fa fombal tatu watinu ole wa mana ye nai fa joya mana if susani fo imbol tatu watinu e awen ngari ya oi ole mo fa na tu inatu nai vai nga ye tawon na fsi fi tatu lan tu langa wolo ye tatu vai ya la pepe
1: ya le musu musu matetia matetia fe lolo ala to na sia sia tu oi la na ilo no fa lolo la sto na
0: e
1: awalo fa ta we ala na sa sala pola na vai yesi mala na a tablingi a ila sto na inan mota sa mo ile ngata forna la fo fa tau malan talo e fa pele pe male ulu pa ya wa fa ya si tele fo lo fa lo lo o ti ti tu langa la wel mat sam ya no no vinga na la songa fua nga ila sto nai le o tele na mata la i a ba nga na la sto na e le i volta la o nga ti fu lo le ulu ya a la song fua las for real ya o le i volta na a nga ile tolu le fiafi Ya le foi fam na tu mayo la foi fe lolo la tu wa tu wa fa ta wala tu cash power ma pe i ol ta tu office a il ta tu a te ti ya fa pe na foi fa ta wal blooper ya ma salo se io se ya no foi sa sto na ya se se ya se lo uso a te ti
0: ya te lo te ava no la sto na ne ola tu la na fa ma fa le ma fa le lo ma ma se uso ya su i lo lengo tu i luma tu i lo lengo ma tu Ale malaya na le tawo na wa tele mai la tatu vai pe ona e fo ia le tawo tatu vai a me misamo ya wa if so shani tele ni o tatu tangata ile so fo malo loina al mesil nam tawo na wa tele le tatu vai sau mo le tatu talo ya si vanga la wa si va nga lo fiona le pepe fa mo mo
1: ale na message mai te te fa mo lan vai ya pe tu sale no vai a venteo la yo le west Ya mai man wewai na ile serve with love. Ya alto mai tayo taito pa mai soli. Wa matua alu sa sa olim sa sala pa malinu va yesia da upa kura mala man rewa. Ya ala fi fa pena o ya vente yo lo no vingor fa solo ngatu le na i Kirsten no New Lynn. Ya Henderson fa pena fu tara tu. Tatu ya a fa yo la ma wel ma lo sin man wie na tatu tanga. Ola tu e paun me awan yo tu tanga ta e fa pe ma wale isa usa sala po wale isa wesi wale isa tamali.
0: Iya iya. Ba yang sin nam tawa ona wa o tu le tu sifo le wa sau le tu saute e fa lo lo la tala tane mo tanto ya be se fo yo le central life yo ye na tatu vai. Yo ma tatu imangere le wa te lele so sani fo ile e lata lata ni yo tatu tanga ta.
1: O Island Bites in IGI, ya Pemua, ya Naya Nolta to follow Lona Island Bites, and Fayona and Ayak. I have fatality table matu of Noah. Ya, when we are tapoing on Tato Blue Silasunu. Ya, Movisi Seven, if I saw him, Marsumala, I last freely, I have Taylor Molev Noel Neo.
0: Malo fa tai tai fo fianga lo pepe mal tau tuai no tatu wa tinu lo winga ata fa so le sta fa so le ya na tatu ta longa wa le la tatu maru malo le so lulu ai manu ya te nga lo ngal dei fa yaso ya lo tsunga le pula e la fianga lo fa tio le fianga te tia
1: ah tai la va so fo
0: ya so fo ya le le no fa fong bali tatu wa tinu le tau tuai le fianga lo pepe tala ile ne mal tatu unanga pe onai fo le fianga te tia ya mal la tu unanga pe onai ye ya tatu talo mus talo o tatu ulu o tatu vai ia o tatu wa unanga mo tatu pe ona ia tatu wa oka e fatu ni mo fale ta se mo tatu wa unanga al tatu ti di sa na lo so sa ni tele mo tatu wala wan el old wa tasi ni mon tolu tolu fafa old wa tasi li mon tolu tolu fafa to lu mi ni ta lo tu la tasi
2: ata e ia fa mo ta e tu tonu la pisi la foia i me ai ai le o le pini la pisi ma san Nga ni ai masi vaenga o mea ai, mauna lapis, e whaama umaua. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
3: Tā, lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua amata ili taimi nei. O fi whātau sau telefoni fō. O lo umaua le iPhone mo le Samsung lata mai. Amata mai le na o le lua lima tā lai vai aso. Ai ala se se tino fō lazy boy. Ile na o le lua whātā lai vai aso. Ma wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa ton wiva. O valu selau lua lua lua iwa ton wiva. Beta mai ana ile Facebook page a le Best Bargains. E yaya ya inga fapito.
4: Wala ta maila tu uang al whanau ya yulai. Au maita maiti matamata ile o fuofungia o tapina. A le Auckland Zoo. Mole toy for imayele dinosaur nights and lights. Was a boy zoom with fear fianga. Matamata I dinosaurs is ese mayasola. Le tete lea la tino. Tell mafai me ai matango fear. Savavali le dinosaur discovery trip. Was a boy mole ainga atoa. Tatala mailas for a le tolo you like. Angai de aso sfulu valu. May afole di malafiafi. Angai le afole valu li po. Tanga iane ile auckland zoo.co.nz.
5: O isa uni malanga I Samoa, maratua lolo mana rental solo o maua isa o seitu ae ngā taavale e talafea ngai mau mana onga. E mawhayuna piki la taavale maile malaiva le lei fale o lopo o whangalii, whapealo tato o fisa au tui ala fua, pe mumuli atu fo ile fali tali malo o lo e wha mautuai, ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai, e nani itupu se wha lave lave ai olo o iai le wha mama avenga. Maratua lo iai la tato account in New Zealand, pe lafosa o fo ile moana rentals e whao ngā ile Pacific Easy, e whao ngā ile au credit card, e whao tino ile tungi ina o lo sā. Mori si whao mtalanga wala au le Pacific Easy ile o valu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o ile moana, pe asi siane ile tanto Facebook o le Moana Rentals, po le upenga ta whao ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi, au e malanga asi Tasi I Samoa.
6: Tasi lima I fatolu amoa.

0: Ya, si ufunga bali na le kolisi ofa imaunga pere fa funga bali ya edisi o tatu fa fie fianga. Ile neifo ya oli, si funga bali 5 minutes ya uche, neile tu la chasi. Toi tali watu lea tinu ichuche manga alwe ngolo tutoi lea sungafua. Ya wa kakova ila le vavira lua lewa yasu. Wa ya lea fila wa umala sungafua, lua utea bali afara sungafua. Mo tatu ichuche manga alwe nga. Ba isi fule mafutuwa na itababu tina matue mauta malawa. Ese le tele vabe, tele vabe le alu le vayaso. Umalola songa fua, ua faitau fu le vayaso lanto. Papaloti diso tatu paanga ilungo tatu Facebook. Amaloti ya anapleti malo si fuala ulei. Yosefa siyo si fatalo fatu ilungo tatu tautua le ngato fu ilea. Famaloti le fatia aloto, aloto alo fatia te urumano numalo. Papaloti fu ile siyava ikalama, maalo fafteli mafutomai. Le fatasimai na ino soa. Anapleti fatalo fatu. Pamaloa tu ya enoka. Kamu ni fole tui tui mangalue ngolo tutoi. Selenga e fatalo fatu. Fafutali mafutu mai, fatalo fati hachesa, fafutali mafutu mai lungo tatu pukrame. Mama maalolo si fola ulelei. Famaloa tu ya kali. So sisi fafutali mafutu mai lungo tatu pukrame. Farosa ya kopo. Maalolo si fola ulelei. Tepese na momatu ule farongolonga tu inei Samoa. Ilia onga Robert Louis Stevenson ya lelo fata si bayai Joseph Ikenancio le fe mena malo ya pani ya Italia lene si afata lo fatu nungal tatu tatua lengata fo ilia famalanti ya John Slota kambaye man malo kun selang malo ole angsa la upepe pilioni fata lo fatu fame ila upepe manu malo ni usafueyas lele kere la upepe Tabu tabu pau, batalo fatu tatu poklabe ni vanga loli. Ole atal tatu leida, la atal tatu leida tatu tatal nom tatu fasua tatu talonga sen fa ngolva yaso. Tatu talonga man sa molen tatu ta alo im Hong Kong. Ono sumle ono yal man sa mor sumle iba. Hong Kong ile tabu sanga lea leolo ya yo Uruguay, o Georgia, Chile, Romania, o Tonga, Zimbabwe. Yo, talonga na. Le ala uteva wa ia tuel talonga Uruguay ma Georgia. Manu malo ia Georgia ile fasmo jasi tuel sufa. Ale manu samo manu malo ia Hong Kong ile onu sumule onu sumriva. Ole talonga la le so ale manu samo le ta alu ma Georgia ile sa. O Chile e fasmo varu manu malo ia Armenia. O Tonga manu malo ia Zimbabwe. E tuel sumule onu le sumule onu. Tutu sarta alonga kana tama Spain e tai fase football e lua. Al ta alonga la poti kolma USA. Maru malo USA e tots fulu lus mariba. Iyo, tatu ta alonga nam tatu tam sanga. Leo lo fanga solo nei. Ia, ma. Tatu tiri tiri la lize malanga mayo auya mayo Europa. Allah, makau kia. Matau tia le sawa enge langi, Wales, Ayelani. O falani ikalia o mingoi mo ya kamaye mingoi mo ya askoki langi sawo auna ruwe il temine ta alonga la felika len ta aloi ma ingelangi ta sile ta alonga mana ya tulanga o le lakapi ma le fanga so longo au you will to sangani ma tu ma ta utia so ke o falal ta tu o lo plex ale o tala tu ta tu lena la su finangalo la sa o ma ta uel ta tu peleki lo ya ta tu ta alonga ma falani Babala lata ayol talonga falangi ma mal tatu awal ma ale orplex tatu awal fifa sofol tatu mon samoa lewa mani fol tatu awal mon samoa talonga a ustali ma yelangi nasi dia kalunga sole oka tamata mata ile mani yol talonga ale amuri muri ale Tau nu ole tala fo ile ole ola moleot. Ah, va tu fa le fa fonga tatu watnu. Ole ola moleot. Le ta longa le ale a stadium. Ole a asol. Al wakuamis. Misiria. Mangu malo o yelan. Ya lo tala tatu leina tolu fitu fitu taslima vitolu. Tolu fitu fitu taslima vitolu. Le tatu fa sol ne va ngole ole tatu talonga sa ia le fa unga ole va yaso. Ya le wa no tuai mo tatu le ne va ngole ole. Ala tatu wol faso mbo talofa.
1: Se fuma ni te tima no to tu.
0: Maloli, on sai mai a, o amenga lu ngal le yaut.
1: Mong yela va fastai, te tia
0: O Argentina lo na fiti lo na valu le Australia lo na iva fiti se folu Italia. Bye bye. Au yo le ilunga. Se folu le le pito ilunga. Au Afelika numel tasi, numel lua le awal plex, numel tolu ayelani lo na fa falani, lo na lima skotilani, lo na ono engelangi. Se emailo le lo na fiti lo awa Argentina, lo na valu le awal Wallabies, au Italia. Iva ia fiti, sorry. Ma wa sa wa fikile sa wa Italia le lona sfuru. Lona sfuru au Italia. Fiti le lo sa fa mai le top 10. Fanga so longo au la lang. All Blacks le wa se ma numero lua. Le ala la sa uni al tato All Blacks ta alo mai Italia le. Ma ya so le au lona sfuru. Va so fo. Me mai le All Blacks ta alo mai au numero tolo la lang ayelani. Ayelan. Tala tatu leina. Awa nopel tatu leina mo faso tatu watu niva yang ole oli. Tala fal tatu walau.
2: Oh, mongyo.
0: Palo le sifu muria. Oh, mongyo ngalui ngalui, yes?
2: Mongyo, stai ole. Ele kreta wa saro peki nga ol malo wa. Yang mai kau ngai le ilevan kuka kasi ngai kama ya. Ma ayel malo. Ale awra peji kala kuka saso woy. Kusa le lengai, dumama lengai kuwa ufo.
0: Iya, iya.
2: Ole ka alo le ka lesi jikor ma kuwa vavya. America more for the
0: forest.
2: So the pay cargo on a quarry lane is also. A Kalanga Makwaka, then a lingual seal of women, the Ango or the Au Mayo. It was a Kamala, we are 6 nations and Mayo.
0: Yeah.
2: Kalanga Makwa, Philly, the Chicago, Auma, Naya, I want everything. Who was in Kankuaka? Yeah, Sakusanga, the Okalumana, the Kama, Uma.
3: Aleo mai fo ia wingi nga e mai kiekia. Kama kiekia nga le nga e ngumela.
0: Sfulfa. Ia.
3: Nga pape nga sa ukalo ya sora.
0: Anga le vave ave kua o anga le kemingi ala kifapela.
3: E bo ila ukalo.
0: Iu.
3: Dole kefa yako kiekia le sao.
0: Sao sawa.
3: Le ala ke kalango ala uye le manu samoa. A faya ala la ku spiri ala le sao kemingi. Kia oke faya ko oke au ma walunga la kalsa wanga kia wala wa ki fo ma kama waka longa yo le World Cup.
0: Ya man tu foi ole ole du bersu fale. E fausta mi ti le e da ol monsamo.
3: E fo qua. Ya. Fe me caro.
0: Te lo ma wo po fele talo i ole man. Io so so ka ka so le.
3: Ki ki ak ba ku ko ki ki ape yo ka mi ki fo ngale ngo ya le o ka le caro mai le o pulear bona le ke le va ya ku ya.
0: Ya.
3: Ka ba pe pikis ka mi ki nga e se vol sa sa olnga. Ya ka ki fa fi ka ya ki e ki ya. Se kele aka le tako manua le awa se mai le manu ki e kia.
0: Iyo.
3: Ole sa unga le ale manu pe vole ole le alu le va vole le aleo le o le nga sa.
0: Le nga mua.
3: Le nga mua. Ba pe nga umbal sa ua le manu sa mua le ki e kia. Se kake kofi kawi voe la se skai mio fai aku ya kio. Ola malka longa la le lengo fai aku ya kio e malo le wet.
0: Ka koe pingira kaya.
3: Ka koe pingira kaya.
0: Kaya umala surudu.
3: Ya le ya mangui
0: ola sangola
3: ya
0: sokia ro pa ku moy ya va tai moni fo le
3: yoli
0: ya pa se fo ya talofa
4: talofa talofa kia
0: paroli on sei bai malo fo ile on sei tito ma lu ngale so
4: ara fo kio ke ngi yaso ya se pe ya ko kasil ka lo nga fala ngi vero pere ya
0: chelo ma u pa uta lo nga yo che lo le so ma ya le pele kio italia ma ye langi
4: Oi fa pea oe lua testa fa langi na sangi ango pa ye lua.
0: Ia pea o Italia ele so ole la talonga le feila lo Wellington ni. O na se e mai lole le talonga ma a ye lani le fai I le Eden Park.
4: Ipa o. Ia ma ngai estere koi nga vavenga wa ye ka longa ka I vingi ya. Ne mai lengo mai fa langi o ke ele ya ufo. Ma fa fi kai wa ma lo ka ko pere ai ke le fo ya se si ka pe penga ngar ka ko pere ki le ye ka ka ai fo ya ir kurang o kam ka le six le se nga ma pere yo ma ir fi si ma fa langi ma la ko ka ma nga le I luma ma ya ai o ke ro fo yo fo fa langi fa penga ya ma ila ko ka ma I ka su e ko I si na ko ka ma wa fo ile pa fi si lo I ma ya ai e ti wa ma lo ka ko pere ae kia o ki faya kurkuranga lewa yeira wa fedi kastore le mbe lewa yeira pole makaro kumbangi lana
0: mbongi
4: lewa lewa yeira
0: ta osori
4: faka fakuringa maya fedi kape wako elisi dunga ya fedi karkalonga wako ifo ilale kamkere eska kampepe anga wale kamishanga le championship lela song ifea umatuwa ya
0: oi tatu cheiro ya oe saunwari usole tulanga fuilele oto telo tangatata alo ya felika
4: Ke le fo ya ke ya kasi mbio le la vea is ko ka ko kama ya mala ko kala pure ka fo nga ka ti fidi ko per ko ngar ka ke ya wo ka ya kur kura ka ma ma o ale le vole ka ko mo le bave le wo ir ka lo ngar ka mi
0: sa
4: ya ka si ya le ka fa mo mo cho ka ko manu ya ka nga fo ya ula ki ya wo au ye le kura nga le ka ko ke u mai ya ka si ya ya nga ka pe pe nga yo o kwa ba mo ka ko kama wa le a mo mo le wo ka
0: Maria, Maria faso so fa tay bolu sa fo.
4: Yo.
0: Ka ko ke pigi fo kaya mala ka po el malu.
4: Ya ka ko fe ro
0: kia. Ya le fa tay Maria lesa. Ya se fo ya. Le lo su fitu bidito tianele tu la tasion ta tu tebi. Yo. Pe la von e si le silema e mai mo ye ta tu talonga. El ta tu mon sambo. Ila u fo iva va ye mana ye teli. La u mana ya. Aya fu le level le wo ye ya ya le level ye ya awita aloma maltatu man samo ete lese vaenga tatau ona tapina pena yai ilatu au italonga ya ina ilatu au sier sawa sawa talonga le wi tatu lakpil termine patu sa tu sala au yo pito lunga pe ono toro la watu le se furu le pito lunga se furu le pito lunga e ser ko nga masauru masau le al talonga talonga le pen tatu bat matet fa ngol vayaso ole makwa sawa sawa apa pelan emat emat tercatat alungan manusia buat Hong Kong yang anda boleh fatus tu saya talu sia sila sila tu boleh pulenga emasnya ia lefaya onga isi si swinga masih si tapenanga itu tahu no oil jatuh manusia buat pada sahwa fitir usahui e ma tau tia le mingoi me fiti. Sa ua fiti la ua fiti le ua ia ye, ma ngai yo leo mai a fiti. Tiro tiro fo ilia le tatu pule, ngabu le tatu manu sama, po oa nisi au wala. Ma nisi vaenga. E te tau wai no toi ta pena, ma te tau wai no toi tiro tiro masa toi wa vai. Ile awina mai o nai o tatu wala mutama whanau. Or to tell you that all, five days for in a fana will you have a new monite, mimortatu tom sangal tatu mon samoa. I eat a tau on a banor to tell you that all. Olo ili laka pile la lung, a word tatu mon samo ripola lung. Ah, yeah, my loaf of tie, 5 days for pulling al tatu mon samoa, visit for your own al tatu talong of my tune, talonga matochia leta, pena, lena manu malo, your talonga chocha, if I'm of a yasso. Ili to if I'm of you, whatever finger coping you money out. Leo fun tatu ta alua tatu do fu awale ton fa yai ia e ai lu lu fu yal ta penanga chocia la tu lesa wai ina ia fa yo no la tu tu fa yel mon samoa talong fa ngol veyaso ma na ia tele talong fa ngol veyaso fa malo fu yal mon tam fa no let no olo ta alo I awale or plex or australia ia mai si au ia mai europa pen tatu tir tir yai ina o se bal te belo tiro afto ne ia le tu la tasi
5: Omo mi ni ngalwe nga fai ilo fali. O le living space o lau company if so so ani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mi e si pa pui pui, carport, canopy, pe fa

Tino, eto walong ay si tao tuwa masaunang at tiyel ni ifo ibayang olias. E mole atu lang fafting tiyan sa mo li tatu wa tino, ya mole tatu maftang ay pi on na yay, ya li nifo iyasong afuwa. Tiyo ti mafaywalo fili maulo fiangay mauto. Mabifo li tapo inga ni tatu tamam tila matu ima oto manlawa. Lewa tapi na mali tiyo faya fonga mua wali fa uino li tatu tau tuwa. Ya mo li fa mwe mwe. La tatu tue mafuta lea sata yu lelo fomo lea ngale leyo le tatu matisi le langi. Awane ngalo lupa kalame pe ona masani ye tatu lea sata yu lto te pala inga. Pasau ni ma yei matape na ma yei tau fo li faso mai ile upo le tua. Ya maise fo tono tatu ainga ina ya manuio tatu ainga awa lava. Tatu fe anga yei tute mafaiva misi ni ya tunu olo tatu yei. Ya manuio le ni yu ae banga le fiafi. Lato umalavo tape natu mo nga alue ngal sifpo ke ile anga leo le tua. Ni tele le tuol ne yaso seifu mai monu ya.

So fulu male ono bidu chugu te ni le tu lai lua I le fo I vai ngole au le ni le sunga fua le sono o le masino I lai lua fe lus fulu male ono I fifi fo I le nganga I toi fa tanu fa tuai I lang mai mo male fa funga nganga I le ngatu I tono ni sila ever before I lang lang ya toa ya mi se I lo tanu tu tu I samo e lunga o le tanu wala le ona le tasi ono tasi male tasi fa mo e pe ona gain le tanu o nganga le di foi vain tau o le tau sanga man o le soi fu maruia ma le langi e mamai lo tau po ia malo o tau mamanu I le amatanga o le di foi vain aso fau e pe o le tantu o le le le lofa ma le angle neio le tampa au sili I lunga lo vai aso mo bua fo le neio tu wanga wa onga a le whanau I ni usi le dei ia mai le kuantalona lua e pe o na mai antu ia Tan si esa maruia le fai mwana vai aso I le whenga ye o le tero o ma ngā luenga E ole fenga I matiutu ma feiva E mi sei fo I a sauri ngā lotu sa a wei o ti ai I le fai unga ole nāvi aso o tuana I atu E a efa malo atu I le fitalenga I atu tia piore I ele tau mafutanga Mai le tai au na leila Si ulio me fo I stimuli ma atu lewa tātou mafutai Le nika hanga le a wauli si ulio fo I E a leitu lai fai I pola kalame ole ha wauli ma fungamua E pei ona masani ai E mo mona avantu le fa tala fa foi le ding vaingo le woli ya wona pa ya le tua o lo o chau swina li puve yo lola I so se fanta fa I tau longa lava ma no le te talo e ma lo foi e a le o no sai ta si o le da sa maua e a le ma no si o le tino e fa a wau I fui tute I le fa I unga o le da vi yaso ua tua na yatu e fa tala fa tua I pa anga ma sani ya le tanto wala leo to mama tina ma tua Tui mai lava le muli panga tono mo te malawa e le nganta fu I lea o nou fuanga o lo tau si e lo tau soi fua mano lo ina I a po o nisi fu o lo mafutu mai tono mo te ngase ngase o a mei le riva hengo la wauli o a maua atu sina tau singa o le rifo I a wauli ia ua fienia wa singana wa yai e o fape I mai lau tau si mai ai fu o kele a yana u kau si mai le nganta I le a singa Ya wau ke kusi foi ngai avantu I lantou ia ngalele ia tuwa Ia la ngai fape ngā rewha inga ole ole ngani Ia e mangu ia I an tau si ma I le tau si ngā le ma Ia watalu vantu I foi le malo le Tunu o lo fia ngai I foi ma ngā lue ngai tono so se maunta ngā singas E le ngantai nei miro moa Ia fape foi nai au ki lani Ia ole fale ma I utamaiti Va solo antuai nai wai takere Colossia to wait nine, no sure. Before he learned to wake up, I am so sure my lover, or low in a way, my lolling a way, my lolly fail a favor. Anyway, tell a man or not in a way, as I say, or low fatino, it to turn one more to gassing us. Yeah, one, oh, but one make a woman for folk, a couple of gang old for my. Now to see my yammer for my. Ya ai fa fela ila tulanga se se mai mea tau sami ama fa fe ila tulanga fa ia tanga mea le ia ia ia ufi ai moenga ia o tanga alunga ia marikele o le mau mea ia ole ole ansa usil sile bae alua tulu fanuma e ki alua kua panpalaan fanuma I pe ki alua kua ngai mamaan fanuma ia ole si fo inga alwenga ta awolena ia male teile uisi mau ngā ruenga e iwe male au kāmuk le au fau fale o lo iei nai le toi fale leo nisio vaeng o maota ngās ngas ia ole winga nao le tala ole makua kelea o ngā ruenga o lo fa tino I tonu e fa ngā luea I nai ia menei o maota ngās ngas fa ua ole tātou fa talo fa I le manu si o le ruk o lo fia ngai foi ma ngā ruenga tute ma faiva lo filima ia a faifo na wakoma mai ngā ruenga Ona ole va inga le ole fanau. Ia e fa pena ala vatonu ole de ian tru. A le inse se va I ole fanau. Olo noui. Jauna no fomei ole ta mapo o ele tina. A e fuwa le ele tele o aso malo lo. A fai ole inia o aso malo lo. Ea longo wi. A wakaunga fai eisa me kokia. Fai le. Ioi. Ia e fai eisa me kokia. A wa o New Zealand. O si unga ponga nga ole ngia kum A le aini au tau a inga Le aini au tau songa O lono ui Ia ea ma ko orua nga orua ma le rua whanau Le vai nga ole whanau A ea fai ole I nei le tau ina masi lo matua A maua la hava noe a vea ina Pea vape Ia o nawa pensione pe o le nawa malolo
Ah, a fai fola e pisil ko inga maloma ko ia uke fara mera vei. Mana tu, ele se te ikea de falor ko inga maloma ko ave iei ma se mea ai o. Ah, eva e tau samiei ele to ina maloma tua mara fana. I live up there and I'll drop a young half up there. Yeah, but we'll ask. I woke up, give a young girl and a limb out of here. But then, yeah, I learn now. Pailing out many a man to a fan while I took fan. Yeah, he for him. Ah, give a long work or more. What is going on? She don't go up there. Hey, I feel like I'm going to my own. Oh, hey, I feel like I'm going to my own. Eva pena la va y el río la ella son muele manos y velas emo mia y sina mano longa estoy ina mesilo tu ya wa mile fana wa onga ona vuo y sel pese na wa faile de yas wa umal to inga pese voile le wa fi wa fa fango le taya ya ole mela na wa na na fe ala maya mama uma marpuza aisha mama ko imarka poki ya pai pai ko imela pisi a ole na bala bala ko wi anga le wa e va pe na la vole di yola yo mishe le bala va pe o fa na witch ya if you don't know voila le au mat tu o voile le mtais fulmon tu putu sang nga ilunga le lus fu wa if you don't know voila le fai kanga me o si vai nga le yo a o kama voila nga ke fi o fai ye a o ma o vele mele ave i ave o a o le ke me vola we fruipu yo mas já não é feito lá, foi com a langonga mas é o que me leiam e o louro a culo a cheio mas me vou ler o lemudo e por me ler o lal internet tinha o cofar a wanga a pear como a vai o cofar langa mas foi fama a meu pear me e a galera o ale o e que a louva eu fia a louva o mais foi fora meia wanga lá o mais foi langonga fia la ngonna le fiain yo la ngonna le fi tala no mai lista ai le ma vena fe ya tia jo po fele mo ya wa fo o nga kong ya le pili le internet yo if you love like nga fe me la ko e ki an tanto ya la nga ka ko ya wa fe fu singa le vong fe le ngio la ya le lei na mai le fa un ol vea so le pa ya mal manual tanto tro Tālo sia, sāwha pēr leo nei umole manu iau fuafuanga sāwha ngā solo Ole whai unga olewa yaso Ia atonu e lo toi pōmale e le tūlanga i pione iai Ia le unga fue o tālo ngā sāwha ngā solo le ili whai unga olewa yaso Ole temi mua mua wa tūku fantasi eile awala ole peleki Ia mōlana tālo ngā mua mua le sāwha ia ili pōla sto nai Eo ia sā teleni vāenga foie sā tau whali tontonu e le tōmu whenga le ole peleki pita Ole me pito silia ona tawa ole manu malo. Anyway, awa ana faya ina nifo. Ya se me manu e makua ese fo il kwa inga kan. E fai, ese fo il pese e usu pe ana fa pe faya ina. Pintai, ya. Ole jimi mo mwole wutu fansia ilano ol faya ang faule sunga ya day ren. Ia le awal ol peleki ni sila ole dasa e sila sila mautanto mata mata. E le tūlanga fwe epeo na yele ta alo le awa le tūlua furan Failana e matai tūina le ta alo le awa furan E makuwa e sirkuwa inga ka alo le nga alo mele awa furan E ama le tūlanga fwe yole na ta alo tūile o le pereki O le awa furan I toe toe a e tūle mutia le alu e le polo I faf Ala e pasi ala pot, sol E ama le sina mea o le misi o le tangata le soman Ae pasi kanga kana e longa lua Ya e pe yo tulanga la na le ne bo wai siko ale awa furan. Ya e misiala le mol mor ki kifa ku sa o foi le lilu. Sol. Ai ku sa la yanu polo lunga nga nga ko mai le lunga yo se yo I fola awa furan il mele ile ol pri. Ya ngwa ko sa ule ila. Ai mana tu. Ole awa furan yo lo champin. Mai le ja mul sanga le or six nations ya of yai for runi engelani ayalani siko tilani welesi. Ya ma Oi from Malaysia, yang awak aku yang a oleh champion di mail aku fran. Eh uyala, eleo malang mail ini sialan tu tu full mal falen ye tonol aku champion. Aile yo mai full aku fran ye li lenta anu mai ta tafa. Oleh nak mai, efia manu malu ofisi lev.
le ito e manu malo le au furani le au o breki ila I malairi o New Zealand e pe ona ta ua mai le tala fa solopito o le emboli ili fa maloma le fa teifo sunga le li ia fa ia onga malapulenga fa ia onga rangolango ia fa longo tana umanga e a michele sunga le li kapteni ia ari savea tele le au la vevea e pe ona moli mawina ile ta longa ili po la stona ile vale o lol pele kima furani ili fa vai vai ia le tam fainga ia le tau tele o halung tam fane o le turu le na failo la tu sa ile ta longa o le peleki ma furani ia ona liua le o le vaiosina aluantu le ta longa le Wallabies ma le au Malosia Ireland soli ese se ka longa I na fina ia bita ian ia wale manu ia le tamu fai antu ile ala sala au sitali e polo Wallabies dana manu malo ai ia le au malanga mai Ireland I aie peona e mori mawina tolu ono le tolu sifuru ma le tolu ea on tolu ngantu leo sifa mtulanga ili rifo I vahengo lea wauli ile tulanga e peona yai tolu tolu ile tolu sifuru ma le tasi tolu tasi Australia ile tolu tolu Ireland alu wankore kiki ea e misi yako ea koe kama vai mai li shika koka inga kingi fangwari le tulanga e peona ele talonga le tatu manu sa moa ea afayeli mawolo wabno ai ole talunga manu sa moe ondo sifulu maleono Hong Kong, China e se fulu maleiva manta ina le tamo finga fo ya alamata mafanda wala antunu lena filifilia mai sa moa e pe ona ya iolo la tu sa fo I lea talunga o lea na umai ala tatu talunga mua mua e pe ona manu malo ya Hong Kong, China o lea musa odi mai le tatu talunga lo na lua o lea fa yele ma le antunu o Georgia ile fa yungo le vaya sunne ona tawalunga le ile talungum le muli e fi tau ye ile tanto au ya male au a Romania ile fa yungo le vaya so ole vaya so fo o au nei mai tno u ye le antu Europa ile o go ye ya se am o ko e fa vale vale le jeng ne ai si si le ye ile tamu sanga tei to fit e fa merka ko kana o sia mangiele ile ona kapi ya sia mangiele ile unga ole a ele jam le sanga le futua mai antuni ele le ta tuyo mai la loma Uruguay ya mai si foi amna mai le ta bottom four e koisha ilia kwa ilia vanoa ya mo le jam le sanga ili fai ungol ni chousa

Davy Lepesena, wana nafia, ioi. Lalu mido chala chano leng chula cholo chan cholo wa auda chuta chuta lai vai fruwa wen chunu epiki lfana wa onga. Vai fuile mena pakai lau chava le te wa mawan chwe sau sala. Ona mai mau vai fuile ona chupe nai ah ye pongai kileu.

Spa vi viene sui favilloni o le rivango le auli da un cioè in luce e fullo ma le limomi di un cioè natale o le giulai fa e aveo le neva come il cialo ngana il vao Mexico ma le amua ingelani e ole na tato wa nga ia tufo iai e si sa ilipe fia aio le cialo e a eo ia ina fo ina to se fullo le amua i fo a ingelani le cialo ina watuli tu ale si ala anto usui bintai ya ele imafanya ele awa Mexico na fabela ona manu malo ole ngolo cha longa ingilani tolu a Mexico e lua la tua ya e wi la bana ola itali malo Mexico ya ole chimini ola wa umana fa malu ya ma a pena pena fo ila jo ya ma fai sina manta manta mai lu ngol fa manta manta soli ole se wi ngaku kuenga ya a Ore kalima loa lae yo uma malolo koe male au lanto ya anuanto male au Brazil la ko wia sole ka fiolai ya si tatu vatalipo lale unga ole au tu ye isi a tatu talunga ole jam sangana ole soka e pe ole kalima loa i Amerika va pe foi a Mexico ya male antu o Canada e talunga lo peleki pe ole sauni a tu ya i a ole wa sauni bai E ale awa Italia, eoe. Italia leo le afetawi ma leo le peleki lea susful mal jasi o yulai. E nai le malai Wellingtone. Lea on so on tuailea. Ea ma le test muli muli. O le afetawi eilo le peleki ma ayalani. E le maita wantu ile ta alo ayalani. Ina le ta alo ima Australia. Faya si ma mafa o le alu iluma. Ea o le fo weki voilele ayalani. Ea lono winga. Ya mo bien ya ka ko pul to sa vu ye fa to vu ya le sa wa ya la ni la sa u ni ma ya e le cha tu ta long long to lu da ya ma le au ma lo si lo pele ki ni si la e pe on fa nga solo e le ni fo i masina o you lai ba jalo van tu le so ya DJ Big K o le ma u to mai le ni vai ngola wo li ya ma lo ni le fa yo le fa va ma lo fo i le on sa i tu te banga wenga e pe on to fi ye lo to pe ya Ya malo to malo le ngante tonu ni sila fa before ya tonu

following all the HRPP. Yeah, nala ya I o baba you to voice. Wo fetu ya if I a po. Una tu ole le. Ole por kalamele ne ina to fa tala do ba fa sa sa o ai ma uli ya tu ai le fina ngalo le fiongo le tofi fa audioli. I must voice ola na committee fa pito sa fili. Ea malengal wenga sa faya. Mal committee fo ila to wea. Ale matanga le wenga le sisi o manga. Pe ona faululu ile fionga ya fui si manu tupai. Wa nisi mea efe tau wai ai. Ale te mile nei ole pu no wai ma o e faile palota. Ale o te vava ya tu. Ya o tu wai e. Ele isi sui ile nai ale le ua. Ea le fina unga ole nei tupe ve mai. Ele o se fina unga tu ya. Yon. Ya fa pena fo ile si sui ya le HRPP le nae te mo e fo e tuto tasi ya tole foa o le le ua ma tole foa ya o sui nao le tuto tasi o le HRPP ale la u te fai tue rei sa fata pa ia mawalunga wa la inga sa tunu mafono ma la inga malos fal fal fal unga tangi fa fa pia fo ile mamalu lo tau fa atatolu I must say for you. Ea, le pa ia mawalunga, ole itu malo. Wani si fi na unga tau te manatu iai. Lea ni si fi na unga tau te manatu iai. E le to e sui ai, le fai ngā malo, ma le to whamu mori ale malo. I must say, au te lei wha longo lava mua mua au whina wina le mata upulea sa whata e seisi tangata ese atu na ilo le tama le fale. Le sunga atu ya pae pae le toa. Le anga sa ufa talano ina mai lava ele amatanga le fele palatu. Iyoi. Te yao o mai ile tae ao le nei. Lea la watini pa o le uto. Wa tau foi le ai o la penga. Wa sui tau I le tini. Wa fea wa lafo I ai. Le ula sa sui. Wa lafo I tu atau au. O le mambalu o le tu malo. Mai se ua matua se yo o se pepe fau wa whanau. Au ala tau te fetu ya I whai o apoa. Ai mafau fau le lei. I ngā ruenga sa whātino. Io. A leo te whālongo atu nei. Ia olo o whāpea mai. Ele ise ngā ruenga atu ia. Na whai. Ele ai fō se senga o le sui ngā I o tofi o le tū mālo. Ai mālo malamba le lei ia ia. Ia le tū mālo. Ngā ruenga lea sa whātino e le fionga I le tamal fale ya tu ya. Ina ia whātu tumu uma pū whangota o awala sa tau mawhai e uia mawhiso tai ina ia ta oto I langtonu ia mai le tupe sa whata a toa le lei le se fulu miliona ma le isi tasi le miliona na whao popo mai iai ele minstaa. Learners full multasi 8 million. Safata, congratulations. You've got your fight pulled there. Yeah. Meta awolena. Polea lava, wa nisi tala e faitua. Ae, o lo utal tonunga le na. Wa taule ae o lapenga. Mai ua. Te pese maala langa ma whaafteia. Po aina whaia, le vesota inga, o aina whaia, fetuna inga, o aina iai I whatalanoanga. O lau tau tiu te atole na. Ae sa ta imua ma tai mata li I, lau tau whaipule. Ma avea o se mata upo ta ua tele ina ia. Papa I iai, mamanuia ai tangata le tumalo.

Ote fa talo fa tila wamale fa lo alo ile fa fonga mai ale tatu watenu ile neivango le afiafi malo le soifuwa mruia. Malo fo ile tangu hata ife au mngaruenga amata ole neiva yaso. Iu ila wafo ina faisi malu lu ya maletulanga lo lo wao le talo le tau. Ami ia le lofa melangareleyo le atua ile napule fa so soa. Ea ua fa penai ona e aulia mai ile neifo yaso ngafua. Anso ono yulailu olu ono. Ya ole tanto savalinga pe ona yai le nesoi fuanga pe ona yai ya le tanto por kalame ya malole finau malole tawatai malo fo ile ala usui fe au mga ruenga pe ona masani ola ule tala masani on fai ele o semia fai ngo fielo wala usu le tai au te tapena ile nga ruenga nango le temi lewa yei tanto o le temi yole tau malulu ya eu ilama fo iwa Faisi lewa o tō wa lala mapapa a au ili neia tunu. Al mea moni a ia mo kwa ila tātou tino le maluru wane faafonga le tunu. Maisa lava le teimi o lwave au e te sauni a ia te alu te whainga luenga. Ia ai a tonu o lai maa naia le maafana fana. Ia o le moenga o lesi kangaka. Ia mafa tali tali a ia se ia o le teimi o le penelope. Ia ngā kūro le al masingi. Kamala ngā lako kelela longa inga. Le tauti ngale yei tātou, ia ile usu le vaveao, ia manava ua alu le aso. Ia aolae maua le ola male malosi e te tau ai, o noe ngā lulua. Uilea, ia ole lātou le nā faitalia, tātou lavai au whapena ona, iai ia le malosi e ngā lulue ai. Ia tātou o tātou te ngā lulue, wale tau singa o tātou. Ilea fainenei te mamana tina matua, O ila to na fu imawe mai o le tino ya o nei tina lo no fu va ai le fa nau ya fa taile tu pe fa pe na mo want to see of so sunny mai le maloni sila ya so sunny mo o ma sia fa nau ya au ka ko fu la ia le ki fa ko ile malo losi ngai fa ali solo lo fio lo vale lu ngola wal ai ngai mo ku ma ka ukia lo malo singa ke lu ke ngalue fa tu ino e tialu su e sa ngalu nga Ya e ese fue ala ngono tanga tanga lue pe a mawur tu pe a. Ya on me fo nge yor ping fiki ka ilo ye pe la vaise me ka ilo ye pe. E kakele ilo pe ngo ka alu ifari nge ime pe a. Ya al ping fiki la vaya ta awa mao nga mo ila towe ta ta wai. Au ta ta wal tu pulanga tala vau na e mawale malosi. Ya vaisi nga unga alue nga. Ya e fa pe nanu so swani mo ta ta ule ne vai temi. Ya lewa faisi lolo wali tulanga le tau. Le mai tau watu lungo le siya. Tatou New Zealand Samuel lo a ye o faisi maka ukia lolo vaya le lolo vaya ia Canterbury a ya manu mawala lalo ya faisi tu nga telefoni tu langa le nai ai ono le malo no su timunga ile fai ungo le vaya so ka ko fulinga malo si kimunga fa ungo le vaya so anapo ya fa tasi fu malinde ya so mo ya fu ya ya sa ya ya sina masele la titi ya ai o tu langa le tau o le kawanga o tatou le wile temile nei ile tau malu lu Ya nai te mama ni tina nai tu ai tonu mai. Ya wa yane ya lofu mafanfana. Ya e fapinaona fa mafanfana hai yo lantou tino. Ya onga wasaule manu luo na tunu nai. Luos fulono minute lewa te ali tulayono fa ngasolo fifianga musika sufi floy. Ya le tanto por kalame le ngate fulono tanto teutua. Ile nefu vango le afya.

Ele na na fa fi fianga le na mo tantou le ne vanga le fia fiur ka kuku ku me ko le makanga ringe va yaso e fa ke ai lo marili le malulu ila antou lu ngola wala fa mo mo le fa fa le mulo sama se se fo ile ne ya fia fi ono ne timunga ya pe ono ile tantou por klame ya na minute ono se tu le va tu na ye tantou wa reporti ya mo ile ngola wala ya wa fo le mana va yo fa mo ngor wenga tantou tino ya le ngata fo ile lo sa ngale mu ile ne fo ya fia fi no mai au fa mo ngal wenga Pantalo famona te fa mafuta mo di tanto por kalame malo le soy fuo morvia sina leo lungo le tanto YouTube channel fa tel fa tasi mai sina a expression lua lua tanofa e le nei fuo vanga fiafi po fo tanfusi malo soy fuo morvia Nicola u soy fuo morvia Nico alo fa tu fa tel fa tasi mai le nei fuo vanga fiafi sini au se tali o fa yasi malu lua mato wa Nicola ni fiafi manatu fa pena fo tu tau ina wa avatano le tulayo no

Reporti mo tanto ulungu la wala ni nefo vangala fia fia wafo ifea inga le tanto watinu ila matanga la neva yaso ya mafia amunga ruenga pe ona fia ngai matanto ya mauti no la wafo yor poloka ulungu la wala maso se vangalo ea nga yipi apanasil timunga lentale na le dei fuvang le fiafi pefa penati dungo le wala motorway so na faisi a poloko le tanto wa motorways le nei fiafi a safer motorway tulanga na lo tewa ye twile nga tefo le state highway tasi le nga imai a tanto ni sifo le nga tefo le lo nga ye tu le wese matulanga pe o nei ya le tanto motorway le nei fuvang le fiafi lungo le wala la papa le vatu so lungo le lefo inga tanto ta vale faila vasina silo le nga ile ina in offshore Lenga ta foi leo wanga ya tule west ni na wama ya ufi au maungan wenga Ilunga lava foi ule tanto motorways pe one yai Fai malanga mai le tanto pitonu ulea imle malaiva lele Ya fitaula inga awala ya matou nei manukau Lenga ta foi leo wanga ipapa toi toi Fasiporoka le titi o tahuhu o tulanga foi na pe one yai Ya pefa penate anga ya tui otara O manrewa anga ya tui takanini Tasi leva inga lea efa penana emo mayela umolilea Takanini Pampakura, Faisi Poloka ina Vangalina, ya pe on a yaile tato, report your lene ya fiafi, ole afle anga in Mount Wellington, Fangasono to Shiva Park, Alinga to Foilia, anga ya to Penrose, Mati Ai, ya Tassilina Vangal, Fai Loma, Faisi Poloka, Livangal, fiafi, ya Lingata Foilia, Pafa Peta, anga ya to Western Spring, Fangasono to Ingai Grey Lean, Lingata Foilia, ya Rowanga ya to Inai Eventayo, Matulanga pe on a yai. Ya tasina vanga le fai lo mai mole tanto reporti le nei fo ia fia fia faisi ia poloka ina wa mai afia amunga luenga a le tanto tunu etele ia fia tu tutono le tanto tano ofo tina i feeling or mela mayoro ya ilo wanga ia tu i titirangi te iwirangi le ngata fo leo nai New Lean fanga solo aku i Kaustan i McGlen Eden tasili na vanga le solo nga relifo inga tanto tama le poloka le titilo wanga ia tu ina Ya ma tulanga pe ona yai ya Glen Eden ya ma inai ranui ono afa tule I Lincoln Road tasile na vanga le failo me ya tau fasi poroko le vanga la fiafi ya lo dominga fai fai le mulo shape fa pe nete ma umali tanto por kalame ya ma le tau tuale radio Samos Flima Eva Tolu Amo tanto wa reporti na mo ole ni ya fiafi ya ma ile reporti ya ole awala wana mafoi ya fio inga le tanto tinu ina ua mai afe amunga ruenga pisa fia ngai ei matato ile nei foi vayaso londo winga vai fai le mu lo sa vai lu sa unga le mu au ur fao ngai na lau telefoni pia fa penete avele ta vale ya ma vai tatu sa unsa wa fa ta pula ina ya ole nei foi ya fia fi vai tatu mu li or ka ole tatu kolosi ya matulanga masani pia une yei mbolo sa unga le mu

alulu mal tolu mai timunga a ya kamala le fa pe ngai mi ngoila ko pai koko oi ya we au singa sua fa i fo kama mama ngau le fiaf ele nga te fo le le tau malulu le wo ye tanto ele mo mi le kamole kamalu pua yo e pa me mo oro wale fur kai au mo ko yo so ngung wa ya ngai kau sami e ma ngai le kau malulu ya ole sua fa i ia or ko pai a ave ir ko kosamo so de kama sa sa o a sua masi e a quero fa sua masi peke nga ka ka o kia ave ko nele ir fa sua masi ari fa fa wina tani alu ma no se fu manuia fo ta fusi av tel fa ta si mai vauliko yese tu solo ma no se fu manuia le nevanga na fifi mali tu tua al radio samos fuli mai vetolo a moma de tanto musica ia mole manava ngaluenga ila tawlo fenga mingal wengo le ne ya fia fi malo le nga le nga tunga ma ngal ne ya tunu ele nga te nga usu le vaveao ya ete alu fa a woli ya e ke alu fo ile a fia a ya o tulanga o mana ma taimi o mana e pule ale pa langi i kai mi o nga nga ruenga paule me ta te we fai ya ole usu alu le woli alu le a fia fi ya ma ia lava lo ma lo si wa lo fenga yai mangalu wenga pe ona masani ai ya le nei fo ya chuno se formar fa minute le wa te ai le tu a o natale le tu la fitu su fa minute natale le fitu tal fitu ya o tantu tala mai sa mo lo na tu fa saluina da fa pena misi mai ya te oi le tai o na lila ya le ngata fo le o le tu la formar le lua te mi mun mun mo oi pa tal fitu o le nei fia fia

0: E o fanga manu I o lulu o la au, a wae fa fanga I funga o la au. A o le tangata, e fa fanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona fa apongai, e a fua I lona si o si o mianga. O lona le asau I le fa atufunganga o le iloa fa ale aso, mai le tautua se ia o o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō wha manino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua tala mea seu le seunga. Ao I le taimi e tā liwa I le seunga I whanua. Ona talai leo ngaa mateu upenga po o mea seu wali seu. O upu e whao ngā e whai uai se saunoanga, ia po ni fetalai ngā. A toai ma mo mo onga ina ia toi fesila fa imanuia. A fai e tala mea seu le seunga. Ma fa to fa ia lofa le tua ma taita ina le fai ngā malanga I le manuia. A wai ai le ma ngao ma le mantui. I le ala e lama ti ai le soifua. Talo sia foi. Ia ta ape a fatuati. Ua tala mea seu le seunga. Manuia lau fa sau sau.
1: Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungana fituaso le vai aso.

nai pesepesenga faleanga foi nei ia fiafia wa foli tanta por klami musika so fifloi wa lofa tre mo oto ia wa lava foi o tau langona fa vai vai ele nei vai tau so fuanga wa tanto ia oanga nao le so fuanga ma leolanga ele tu mau ilo manos ia ai fa pena lava ona tuli matai ia so ia ai mo le tua molona fina ngalo So if one never ye tato, of a cassia merely lay my merely lay. Ya ye for it me at my sivangala lay at oi. Ye for it me wa vayakuo, my kit, ya vanit fa fonga. Ya ye for initial ila to we all my file ori ah. Ya I only a vea my mate vay vay ah. If you work on a kay if I fayat yat oi, ay. Momo e puno wa ya oi ye lia tua. Oi ngai lo ay mumul au au na. Maoni le tua Fantalo fatu ya Joe Shirata Ala I faiva sele sele Le mafuta mai North Melbourne Manoso I fumanwia Joe Shirata Ya fa mo na manwia oi masiu ainga Ya ile manu luo melpongi akasi Ile mea unamu tau masani fo Ile tau wa melpode ya latou Ile manu lupi ona yai Ya pe o mato fo inei Au kilani ni usila Faisi ma aki aki ole manu luo Ha Ya le ala ka ki kaufa masangi ku ma ko ye fa ko au mai le kaufa masang ya si vai nga le le wo masang ya ya pe ya le me fu ya ina to ya le tau malu lu le ne ya to no ina wa te le titi la fo le fitu a yeso wa so fa na u fi fa mruia on e bara mali ya te le lai na le tolu fitu fitu tan se lima i va tolu tolu fitu fitu tan se lima i va tolu ya po lunga le tanto facebook page ma le tanto youtube channel Ya, matala foila email mo esio kong siya ki kupengi kako email yul famulianga on air at radiosamoa.co.nz e mawa lele yi famulianga mo oile ne ya fianfi. Fa antonga semu ma lole soi fuo maruia, fa antano fantu mo oile masio ainga, fa taifole fa tasi maile ne vanga lea fianfi. Au yei tato ile vevesi ole larulangi nei. Ya, amisi ayo siyo tato watinu o Samoa ile ne vai teimi. Ya wa le pine la mo fo yu tan la fie fie o tan la fa no no ma tan la itai le loto inisio taimi Ya awa ni avea ma vaenga e fa pe naona ve vesi e lo loto I fale Me vesi e tu tono lo a ingalanga ol mena lua tu pulte mili ne Ya ai tato te tan lo ili atua I se maua se file mu mo le tato watinu u Ya amise la mo fo inisio vaenga pe o ni Tan la fa no no mo tato ule te faita watua ni a fie fie Initial le tato wa atu nuu faimalanga mai America Samoa. Ya, faimalanga mai America. Nga I Samoa, ya mo ta faonga mai vaivanga. Ya, pita yane na avea I masewaenga na umailo na soifua. Ya, leute maita watu o I le falele masania nga I tato ne I se meo mota. Taumesina. Ya, msalo se faalavalave na tupua ina. Ya ele mamau lava lama tau mesina ele taulanga yole fwe na tupu mai ele sifa na lave ya ma umo fo leona o sitasi o alo le atunu ya ala lava fo inei mea ovive singa masania na ufautua inei tatu ya nga isamo fea lava le atunu ole neila rulangi olo ea na lama e papa a awai ae a e fufu ete a nga isamo samo le temili nei elo toi peyo le samo le na ye momua Yoi. Ia ona ua sawa sawa le alu o le tupulanga wa yei tātou ili tātou watinu Ia amese o le swing o le soifuanga Ia wa yei li tātou watinu ili nei vai teimi Lona winga fa faingo fia li tala Mana tua lo saunga le mupe aanga I Samoa Le ngata fo ilia Ia o le telo ila to e faimalanga ma Fa mautui fa le tali malo Ya utelo lopo ye ni security litelo fani talimano tawana ye ni security folia ya michela fo fani talimano e fa pena ona ya yana to happy hours for ye ya olo ye fa ya fa fifianga itoto

ina ia maua pele file mui lo loto ya maise le saunga le mumbo tatou pe anfa peo na te sauni faimulanga mole tatou tinu o Samoa ile nei fui wa yaso po le anlava le teime te anga iei awa ni ngalu ya te oele u saunga le mui ta awa tele ya le faamu mua lo saunga le mui so se vaenga ya maso se mea te anga iei a maise le tatou tinu o Samoa ya lo wingo lau tala fui lea wa tele le suinga waka avale loa loa le larulangi eo nga ko mai ngei ya kele kako feo ingai pas ya kebin ngei ya wakele li ka avale ya wakele fo malfada vlave ya mai la to we fiwa ilengi la isenge ya mantolo sanga le mupe angai mulitan tutudu botan fonga mai vanga lose for 10 minutes on the time le valu

0: fe leo ti
1: ioi mana tua foi la a o ka ko wa fe fe leo ki
2: ioi
1: a le fo mai upol pese sili fa a fe leo ti ma le upol tu spa ia sili le aso e teo ti ai na ilo le aso na e fa nau mai ai na a pe ala ka ko ye sili le aso aso le ki fa nau mai ai ya leve mai tana tu se sili le aso ki oki ai a o ka ilo ye sol ele so ma fa ufa ya wala ata tu fiut ya ir ka nga ka lulu u le aso robok yo ele ya la ma se me ka keilo a ya la fa ye fa nga ka mai lu ngai ilo kas a ya lo manga kwa la va pe ai sili le aso ka ke fa nga mai ai ya wa fo ele la ka ke va ya ku ya ka wo maroka ainga ya feula la ka keke ya mawa ka me alofa a ya mawa le tuela ya la ko wole ora so fa nga boy ana ka ke va ku fa me si va nga le e sili fa a fe le oti a ya tanal tanal na tusi sili le aso te oti ai na ilo le aso te fa na umai ai a ka ko mo mo era le marfile mu ya fe fe ta winga la wali ye ya ma faile moli mau fo ile ke mo ka ke me oki ai a ya Saule a failanga ia pepelo. Saule si failanga ia pepelo. Ah, a woleva ngola ele sause si asika. Se pasi ya isolo ele ma se fasi hai mai. Ah, anga ngokia le lo ola se umi wo umi e mal family service. Ile kele mo mo le mori mau pepelo le wo ye le kemilenge. Ah, a woleva nga fiola ele o mai asi le o yas. Ah, ale anga le o kia wika fiola e. Ya e mapo tu yele nu e ngalo e tinga. E maka ukia ka koule mele ya i a. A le kelo le upo e sau ilungor so so media male. Ya ae lele pe lima mi nguke sau e loka fale mkwa ale fio oma ya. A. Ya vai ya kufo ya ka ikalaka ke sava dvari yang. E le kai kai fia ku waku ma fia sei hai ya ku a. A e nga okia e vai sole. Ola. Fai ole umi ole mori mau ole ole kele ole maka e malingi ah. Kele ole ole maka malingi ele ma se sawe asi oi oi ka fiola e sa mundai e alalai na ya tato fa fifiang ambe fo nye kenge roping o fongo fo fo yusu mwale pese siri fa afere oti Iva minuta na tana ole tula ya valu tana valu mawole tanto shota inga malasunga lifafia nga inga pasta poni fonti ya mwole tanto porkala mbepi one yai ya lenei fukwanga la fiafia tutula upenga ili loto asi ye ukangwa kui ili kule pengika kufasi chilanga ya nkako uwe vai vai fuile ili neivanga la fiafia ya mwole tanto porkala me chaisho na meke akai ke maka maka ye ova meilungo ngaike ngaike kwa kasidea kangi pia upeo Okay, vai mero lungo e kangia ku sa mon mau ye ke ke ya le fuki o lo sope. Ya. Si yo ka ko ku ka ko fasil silang. Ah, ngo fo e mama fo fo po dal ku lang o da fa ye. Ya le ok ni ge vai ke mer sei fuanga bo ka ko ye. Ah, tatu fasil silanga le wotenu mai e tau le nei vanga na fiafi mafutanga popo se vai. Ano foi an fale mua fale va ai ma fan seu o ti ama wala lunga o na fa pe le upu. Se wala lingo le fonga tia wa pa ule tu avao ma fua malu. Wa tangata lo lo le va filfili ma le asa sangata. No mato fa tu lo le asa mo yo pa ia sau sau ngata o le ale o yeiso ma tu leo. Tu lo tu lo tu lo na lava. Ai fa sino tonu le nei fa sino silanga i suli uma. O alo matama fa nau le anfio anga o pua pua i savai. O lo alala ma pa pa a au yau kilani nei ma so se tasi e fia tongi sana maa. A wala le fa moe moe le toi fau si eino le malu malu tam pa ile fanka sa e tutonu su tatu nuu. La faya le feilo inga i Otara Art Center a so luas fulma le lima yu lailu o luono ile tao le tasi le wauli se ia pa ia le itu la lima ile afiafi. E manao mialo awai mai tatu suana upule ma fa so ai. Lima se fulu tana le restala. Mana tua mai sa ula funga awale tau amataino le nei fa'a moe. Ile ava ma le fa'a no le tele fa'a moe. Ole a au li atu le na aso tu poina tanto filo yaile lofo le tanto matai faftai se ni el filo tusi male lau lau de maftanga o alo matama fana wa popua tanto fa sila silanga lena awening alo solo mingo le tusul songa fantasi male lolo mingo le vafil fili e mawai faru pengo samo e sisifo tu tuila mamanua o nisio tala tu o samoa wala nga upo lma tafa yoyo ala matai ilo faingon faa lave lave peyo lfa poiponga maliu o sio singo ainga fesila faingo paolo si I faa nalo faa ngingo e kale siya martele o le ngangana faa lolonga o lea ua faa pa uina le tau le tatu tusi le na o le limas furu tala ele tusi yo e limas furu tala le tusi o le songa po le mafilfili ele iuma le masino yulai na lo fisa laval radio samo le tolu pantolu on hopo le avenue manukau e te mawai modisi fa mtalanga wala au le lua no lua tansi lima iva tolu lua no lua tansi lima iva tolu petanga yane ele shop radio samo dot go dot nz te fai mayesha woka o a tatu tusi le na api onda masani ai Ainga seu manu ile ava male falo alo, wala ngai se manatu ole nei ainga. O nofo mamatai ainga sa seu manu na tau pureina. E fatanu ina ile masino yulailu o luono, wa failo atu o tolo ina le nei fa moe moe mole masino tesema. Aso se furmale ivalu o luono, tatu ainga umolo alala in usila, Samoa, au se talia manisi atunu u, wale o nofo, masa fai pi o natala noina, Mo yulai, ae ua, toe tolone, mole masina pi ona tuu ia tesema, molo o tosi la fia. Favtayo lo senyele nei faa salalaunga, ele sao le ainga sa seumanu, tinaya seumanu anateni, seumanu lafaele seumanu, yoane wikilifi yoane, tusani seumanu, vao sea anjong, tia faa fetai anjong, tia seone letolu, yoane li antawa, Fono ia tafaonga famuina, pelesi seu manu, faa wila maongo tia talusanga, o loo sainia le tatu faa silisilanga lena. Team No Excuse Sumba, ua saulava le manu lu, ea tili lo maalili pa edu funofo italani olale ia, susuma ia songa fua, uma e fayai ia saulua lue, ile sumpa le Team No Excuse, maua ile afu, ole anta male ma mao loutino, ole tuatusi le nei le nei masina o le hola o Tara AOG Tolus fulu male lua Kewen Avenue East Tamaki ile a fo leono pa pele aso tofi le te poki hori o Tara ile tao leono ele se te tongio nei fa marustino tato filuai ia ile tato fa marustino le nei fa mba malu kingo o faisi ba mafo ko kingo ile meunga o iai faimo e kau fa mba mako kingo fa silisilanga tahua mon maftanga sapunawa I fale alili O loa lala mapapaa au yau kilani nei. Ae au tele itaina au maunga loa. Matatala le taafi tua lua. Lea naifoi le aso le ainga sasa umani. E mua mua lava ona oufa tulo watu ili pa iyo le atunuu. Awa olea ua taoto ilanga tonu. Ma ua umafoi ona tuu laupua pa iya mamamalu Samoa. Ma ua leai lava se tasi nate toe avesea. Ai fa sino tonu le nei fa sino silanga tawa yalo bata mafana wale nei nuwa sampu nawa o loo afi fio mapapa a au ya ukilani. Ole afa tanu ina ili anso lua sifuru marilima yu lailu o luono le tulai afa sifuru ili nofuanga lea sa afa tanu ina ila tatu lotu fa manatu ili hola le PIPC onehanga. Fa amolumole ili na tatu maafutanga manatua mai sau taitai. Wasi tatu fa marustino fa pefoi la tatu la fonga. Ole naunau lava ina ia fa mautuina ma fa mausali ina pea. Le alualu ilumo le maafutanga walava. Sio tatu fio anga isa mua mani usile nei. E yele manatu mawalunga tatu tala soifua. Ma ya sopo atu yele soifua maleola. Tatu filo yele naso ato faina. Faya le nei fa sala launga. Ile nganga fa nalo lava. Ile lau lau afono markomiti, olo usainia le tatu faa silisilanga lena, ile neifo iwaenga ole afiafi. Lele paulana ane tatu faa silisilanga lewa tanu maye tau le neia afiafi male tutua, ale Radio Samoa se furulima iwa tolu amo ya malitato porkalame pei ona masani ai a fapena mai sau fa silsilanga ya ele im au amitse I paungau kaku fa silsilanga le ilo masingi lo ki kikirikilo kuwe au kafare an ya fie mausef so swani le na fo ya uranga au ni ngani yetu evala au malitato leina lua no lua tansilima iwa tolu lua no lua tansilima iwa tolu e fapena ya ona mawailo avanoa e te maramlamai ya ile tulanga pe ona yeye tatu fa silsilanga fala witele ya mbese foi fa silsilanga ya e fa pena ona e tutongi ya stupe tasu minuto na tala ole tula vanu tan vanu ya tadali ya tutatu so tainga ya male sunga le fa fenga inga pasta poni foloti mole tatu purkala me ole tutulu penga ile lonoto
0: o esi la fia me fa tino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanae A fai fo yoye so fale motu, o e si la fie me fai na fa atilu ni isi o fua fuanga, e fa o ngai re eku tia lo fale. A wane e misi ere por kalame, o le malu I fale, ya fia fio so ruru ta itasi le se fulu e te aile faa. O le a e si la fie ai au wala e ma fai eona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e fa o ngai re eku tia lo fale motu, e fa ata waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ya fia fio so ruru wa yaso ta itasi, se fulu e te aile faa.

l'ultimo giro già puoi farlo, poi puoi farlo. O già ho mai Paolo le palle, mettevo le palle le ola, e lì mi palle nga tu spaia, alle palle fa tuale, alle palle le ola e fa vavau. The ground of everlasting life. Fa mai alfa e poi vanno. O le nei, o te wina mo au le palle o le ami o tonu, e foi na mai a jau, i le la maso e le li, le fa masino ami o tonu. E le ngata foi a jau, le palle lea. Au ilato uma o e fie fia, ilona fa ali mai, jesi fa apunga, ilona a fio mai bolona joy a fio mai. And those who are looking forward to his return. Olona winga, o se taui e fe taui le lei malau ngā ruenga nufai. Fe taui le lei malau tāpenanga. Fe taui le lei malau ngā ruenga na e tī ngā ina e fai. Male ngā ruenga fo I e lei se mea na e fai e iai. Fe taui le lei po le leanga. Pe ato e fio mai Iesu. E te mawaina lama le taui. O le taui ua tala fea ngai le lei. Ma fe taui le lei mo oe. When he comes, we will receive what we deserve. What you deserve and what I deserve. E mau ane me te tau ona e mau. A fai eri feza ngā ruenga, a fai eri kāpenga, e li se me la manga o e fua le pale o le pale o le stangata. E li se me la manga o e fua le pale o le ola e fava vau o mau e le stangata. Ma mai fua Iesu, o le wā mio tonu, I a mio tonu pē o ia. Fai upa sumatase o le mita upu lava lea. O le wā ele lea, I a ele lea pē o ia. A o le wā mio tonu, I a mio tonu pē o ia. O le pa ia, I a pa ia pē o ia. E a whamai sngaka e lingaka a mio kongu, a le whamai, o le e a mio tonu. A mio tonu pē. Oi pe ka ka amu fa mai ling tanga ta mi to nu la lo la. Fu an kala so mo fa mai le se me fo la lo la. De ye ye me fo la lo la. Lo ko nito ta pe limo fe po sumo fitu. O se wo ya ke riso tanga te fo wo ya. Ma bai me twai fa out to fa fo wina me uma. Le la fa mai su fo po sumo tas. O pol va lo anga Yesu na be ya yon. O le wa mi to nu O le wa mio le tonu. A mio le tonu pea o ia. O le ele lea. Ia ele lea pea. Vaenga la lea. Elisi la vaenga lea. Ai fa lungo la elisi piko. Let's hear the positive side. O le a mio tonu. A mio tonu pea o ia. O le pa ia. Pa ia pea o ia. Olo pa ia pea te mille. Ola a mio tonu pea. Tia mo meo tangata a mio tonu. Ilifa pea ato toa. Because we are still living, as long as we are living in this world, and as long as Satan is existing, we can never run away from sinful nature. Lem fum kako kam mo im kako kafkuli esemana lashi maile na turo lang sala. Ye yao kako si si, iu tatu fale ton. But the Bible itself says that we must confess. At the end of the day, each day, I saw my kasio lo langa for my confessi lo to ma. While the late oye na te fa ma ngalo mai. Na te fa ma ngalo ma esio tatu ele lea. Amen. Nana. Ole melon to. Ole mautinoa. Awane ngalo usum duva fine tatu auso nefiafi. O lo tātou mauti noa le mbabe o le toia fio mai Iesu. Quickly, come back of Jesus. E wha manatu mea e tātou le tāua o le mene e tāu o le wha mauti noa le lei, wha mauti noa ina le lei. The assurance and the confidence. A mauti noa le lei o lo tātou wha tasi atu ia teia le si tianga. O le tali atu o Ioane le toia fio mai Iesu. Pēnau tā ua nā mtanga. O le tātou tali wha tasi lava lea. O se tali o le mauti noa, whamai o ane, amene. A fio mai, Iesu, a fio mai. Amen. Come, Lord Jesus, come.
Tātou te whai atu vātasi mai ane e le fiafilne ia Iesu. Iesu, amene. Ua vave lo o fio whānua mai. Ua mātou lo atu lo mamalu i le langi. Ua mātou sauni ma o mātou. Fatani lo mātou tau. Male mauti noa. He is coming. We can see. We can see the signs. We can see the signs that are revealing. O lea lama lele ye Yesu, ia e fio mai fa mai yoane. Even so, come, Lord Jesus, come. Wow. Ta dou te fa pea tu fa tasi a Yesu. Amene. Yesu e, o lo wa lofa tu noa. Wa mato i loa ai. Le moni o lo wa lofa ya i mato. Ma lo manatu ma ya i mato. O le tangata ang sala a we fa ma ngang we fa ma maina i lo lava toto pa ia lo toto ma ma o ma ngang lo ai manjo o ma wa ai manjo le ma no fa ta yesu a wa o manjo tali atu i lo feta la mai wa bave mai lo o fio mai a lo manjo tali atu yesu amene even so come, Lord Jesus, come. E la le me marie o te mnao. Amine le marie. A o te me o lo tatu baba aie I tono le tuspaia. O le me ne o le tele o le te te o te ngata I to e fio mai o Yesu. There are so many scoffers. There are so many people that opposed and reject, laughing, make fun, scoffing. Tanto lo amu, tawemu, fai fai upu, fai fai tala, fai mai le hai sename tupu. Pa mai mkwa leba kele ngu fakali, ya utova alo angama meo utofai mai hai, ai le hai mase meo tupu o name, wafe tupu o name. Tele o tangata. O isi poi tangata. Na tele tonu ili si tianga ili toye fio mai Yesu ili si tianga avela na ikale siya. A ufama amudu. They let go of their faith. They let go of their belief. They let go of their assurance. Ufama amudu. Aisea. Tele yo o onga se se ye feo ai. Tele yo le au fai falo tau mu fai. Tu maile loto falo tu loto lua ya ta dole ikale siya. Tele yo tangata walate ofisili ngia sa tele tonu a walate ofisili ngia sa wafaa longo ya nganga ita wafaa sese ta upo te moni ta upo wafaa sese ina ay tangata faa tuwa tuwa on tangata on faa na wale tuwa tangata ole kale siya to tele tangata amu o tele tangata tawemu tawemu mai ma pisa mai, ma fesili mai, mai po feo iai, le tou Yesu, ma le toe fio mai o le tou faola, ma le toe fio mai, faanua o le tou ali, o le tou misia. Ma le lua pe telu lona mta upe lua, a lona fai upe tolu ma le faa, upe tau ina e vapea. Ua mua mua ona I loa nene mea. E o mai I aso e ngatai, aso e nei e ngatai, aso e ngatai, the last days ngā mata mai le aso le Pentecosto, mea ta o aso muli muli, o aso a muli, ngā mata mai le aso le Pentecosto le ti a tolu tolu. E o mai lava le teimi leo, le teimi o le lofa tu no, le teimi o le kale sio, le teimi o nu ese, a mata mai ai, le teimi, o aso e ngatai. E o mai lava le teimi le. Peyana a amu tangata I teimi o Paulo ma le teimi o Petelu le yei upui. Alai whalongo le no koi tawina. Papena au ma le amu tangata. Le teimi le nei. I le toia fio mai o Yesu. Pame o mo mo ona I loa le nei mea. E o mai o naso, e o mai o naso e ngatai. E o mai o naso e ngatai o e tawemu. O e whapea mai foi I la tau. O I feo I ai o le upu na fola fola ina ai. Lona fio mai. Ma le tau tala I tatu walo anga ma tatu wa o onga I wingan tue fio mai Yesu. Palongo. A wa talo na mamoyo o onga tama. Wa tutu maupea o mea uma.
talu ona fatu a faya wabaya le ulo tangata tangata ngayo tangata yutaya fa mai talu mai o mato wau ngata ma mumamoyo mato wau ngata ma wo o mai lawa le teime leo lo tu mau mea uma talu ona fatu a faya le ai mase meo sui le ai mase mea o tupu lo lumiga ele ai foi se mea tupu o ogalai o leau faaseseina ai letele o tagata a leu auon mai ua lapitaʻi mai peteru le gata e lapitaʻi tagata iutaia aua lapitaʻi mai foʻi ae tatou le ekalesia nei vaetau ai ele fai upuaiva fa mai e lē faatuai mai lava le alii i le mea na folafola mai the prophecies the promises Lord is not delaying in what he promised to us. Fa pei ole manatu o isi tangata ile fatuai. The delay. Ole manatu o isi tangata wa delay. Ile isi me tupu. Fa mai leo le apostolo Paulo. Ele fatuai mai lava le li. Ile mea na ia fola fola ina mai. E fa pei o manatu o isi tangata ile fa atuai ai pei tai wa ono sai fa longo listen very carefully to this word ai pei tai wa ono sai mai lava o ia ia i tato the Lord is patiently waiting for us Mai wā ona sa'i mai lava o ia ia i tātou. Ona ua le fina ngalo o ia e whano se tasi. Ai ia o uma lava i le salamo. Le lopo o oia e to tasi na e whatali e le tuafi o mai lo Iesu. E le lopo tātou ia e to toe o lo tawemu o whalo to lo tolua. Se ia e salamo. Tu ia le tangata o lai mausali lo na loto malo na fatu tua e tele tonu e toia fio mai Iesu. A oe le tangata e tele e tele tonu le toia fio mai o Iesu. Pama ia, o la lava e teo fatu ai mai. God is delaying for a little while. Why? He is patiently waiting for those, for us, for those who are not entering in the grace of his father. The lofa tu noa le tua. La e fatali se ya. Se yo tato maua. Le lofa tu noa ma le faula tanga le tua. Aisa. Femei ele fina ngalo o ye fanosis. Ele fina ngalo le tua e fanositas. He does not want anyone, single one, individual, one person, to be in damnation or to suffer in damnation. For my ina ia fano se tas. Ele fina ngalo le tua e fano se tas. Ae ia o umalava ile salamo. But for all to repent. Ia o umatangata uma ile salamo. Salamo mai yang sal. Salamo mai le amio le. Salamo mai vai vai. Salamo mai tu na nongo le lo lang. Salamo mai me na olai. I foi my sau le tu. Come to the Lord. Sau e moa. Le ama no. Se ia o o lava le te mi e si o mai Jesu. Se ia o o lava le te mi e te mali wai ma o woti ai. O lo moa pe le ama no. It's always an opportunity, always a vacancy, always a chance, an opportunity to repent. Salamoi, masauleli. Aisa nei fano. Mai liwa nei tolu na voi busumalo. Wafape alava na lofa mai ole tua ile lalo langi. For God so loved the world, so that He gave His only begotten son. For my waya, o my ayo lona atali, pele, etotas. Ina ia le fano,
so that no one will perish, but have everlasting life. Ina ya wane ye se tasi fano, ai ia maua, e tangata uma le ola en fababa. E le fila ngalo le atua e anu se tasi ile afi fababa. Why? Because tu maka penga le ola en fababa u mo tangata ola. Ina ya salamo ma fa atua tua mani liu ile atua, ma fai le amioton, ma ona e tusa, ole fila ngalo le atua. Ola mama, ele ole ola ele le len famili fai pwe sumu le tasi on tau pwe lua lua. Ola mama, ele ole ola ele lea. Ola ile a mi otonu ele tua. Ele ole ola ele le a mi otonu. Ola ile a mi otonu. Waisa, wa mai le a mi otonu ele tua. Wale winga nore upu taku a mi otonu ina. Justification, God declare, God present, God was willing to bring or present his own righteous. Wa mahile tua. Lana lava amioton. Lowing on a rupu. Justification. Justification. God was the justice. God was the owner. God owned that righteous. It's his. It's his. Ole amioton wele tua. Leo se amioton was the matter from the mole. My family for Isaiah. Ai statua mio ton, epispisia, epispisia peo le il tanata mai. If we have any righteous, it is filthy. Tamai ele lea eleanga. It is stainless, epicia, ele mama. It is unclean. Pea faye yayaska kwa mio kum. Noinga tasia lea mio ton. There is only one justification, one righteousness. Now, present my all I tangata wababaya seina, we are living, but we are separated. Tatu wabaya mai, wabaya ese mai, mai ili ele lea, ole lo langi sa, all I maul, all I bear, le toatele o tangata. Ole kalesia mama, ole kalesia le tua, yes, it's a pure church, supposed to be a pure church, but unfortunately, we are still striving. Each day we fail. Each day we commit sin. But we have to repent. We have to acknowledge. We have to admit. Why? He is our Father. Oyo tatu tama. Oyo le tua fa mangalo maya itato. E isi tel tonunga fa pe. Once you're saved, you're always saved. Alo ke fa gya gyo. E le saul na mea. E ke fa ling. E ke se. E te fa na fo win. Ale la ba tiola. Ilang sa. Le lava e fa so so ina ka hoki pa u ka dute. Mvengale lol ta to fa le tanga ino ta to joy fo yes simile to. We can be able to lose our salvation. Just like the prodigal son. Be ya le tali fa mamo o sa ye le to. Ele kai mi u ma nga ve ai tamale. Ma tali o le to. Ai sa wa fuli lo na tua ile tua. O la la mai lofa ia ile tua. A ue ia filifini. E sa vari ese mai. I lo na tua. Wa al fa ta oto e fa tau ile tua ma li tangata. O le ma lo. Le atali o le tua. But he walk away from God. Alu lea. Samu ile lalo langi. Manongi leanga ai. Me a ai ai ma mamoe ai.
ia mea tua o loa le ai. Ai nei ia toi mana tuolo, ma ia toi loa. And then he had a vision. He saw something beautiful in his father's mansion, in his father's house. Then he got up, made a decision that he is going to turn his back to the world and walk towards, go back to his father before he left to. Embrace the letua, accept the letua. But what about before? Sa ku ue anu e faile lalo langi. Tu ue anu mkua faile lalo langi. Malona mante ngofie. Ai ule otio le ngang. Ai fano ai le ngang. So esele, ita au tele. Ne yaso mana iba itaimi uzumjova fine. O ba itaimi ole ta pena. Ba itaimi ole saununi. Ba itaimi ole awal fata lele. Ai e matana. Royal fat auto for the face, so if at the tower will tanta nale, nale hano, ill toy a few mindful to 40 mile long time. Then you fap, I don't have to sound. Fapia, sorry fat toy my, only I find the milk to lot of yai, and I'm tango if I tell what to allow him to rupoe. I tell you, Lusuman fa. Fight Unga Lagon Tau for Lusuman fa to see Mateo. I say, Talama Naya. Rosuman Fab, a parent for the winner, my father was fast full manabab. I fay if I for lay out owner. Now if I tell my umma and my nay, if I tell my lung on it, or lay an avoid fat auto. I never tally a two summer man natu, or lay out owner. While Essel on the Matai. I have fire for you for out owner Leanga, famer out owner Leanga, Ilona Lotto, out owner Leanga. Tangata Lena Lue, Tangata Paye, Tangata Leta Pena, Tangata Le Saoni, it to 40 mile on the Matai. For my, I have fire for you for out owner Leanga, Ilona Lotto, a fat to a my lot of Matai. My master will delay his return. Baba yel manatu fa mai ole manatu leanga. Uingo le tangata eleo fia ngalue. Tangata nate eleo fia faya seme. Nga mea leanga yele mafu fau leo. Auna lea. Leale me lea fai. Leala aie tango e. Ta fasi isi tangata. Olo ilalo ilana puleanga. Palongo nukoi kwe fasu maliba. Ona fasi ai lea oia. Iona usua au auna. Wa ai fo i mainu fatasi mae inu. Ia ona na. E sau lava le li'i o lea au auna, I le aso, e le o faa talitali e tuai o ia. O le tuaso foi, e le lo ai e ia. Ono matua faa sala lea ia teia. Ma vatu ia teia, o lona tofi faa tasi matanata pepelo. E iai le tau foitangi awe, ma le lili vago nifo. Fai o kaku fagu po e le lisi le nga, femai o tangata pepelo, o tangata ngā oi, o tangata faitonga fiti, fai kaku fagu po e le tele o vai vainga me leanga, ma leanga sala me le lea, ma lea mio leanga, mea ese ese o le neile o langi o loo, fatama ia ai o tatu ai, o tatu o langa, ia ma o tatu ai, femai, we are fast sala ya tea. But what we are tea long tofi fatasi matangata pipelo. Tangata fasio tangata, tangata mulilulua. Tangata lea lofa, tangata taufa se. Tangata o pipelo, tangata le telton, tangata ola masal salo. The mayo lo yay the taufa tangi away. Malilili bawonifo. Ah. Se poi la le taua. Tatu baba aile. Perfetta ne o tani. El usum tu va fin. Esquiel. Perfetta ne o esquiel. Se perfetta. E mali e le teimi nga. Na faiele nga lue nga fa perfetta nga esquiel. E fai.
ala ngu fasara ele tuwa, foli faa msinonga ele tuwa. Ala uwe chitonu wa Babilonia. No not foi au vai o Babilonia. Ia se tasi o vaenga o le nuku na anu fata afea le nuku o sa yuta. No not foi na. Ai te utala ile tuwa ya Ezekiel. Ba valo ile nuku lea. Leno not foi lunga o vai tafe. Ba valo ya. Ia isi mea matautia ia ilu matu ele yo o mai. Ole efe o lolo leo mai a Babilonia. Ele teimili nei. Ai a o loa ina alo alo mai Babilonia mai tu tonu le siti po tu tonu le aia au tou ia e whanu no foi i. Ole a whaati tino ina ale mea ngā leingo au au mai au tou i nei e sasatu au tou o ngon kou leanga. Mali tou whaalong tata. Mali tou wō i fui tupua mali tou wangsala. Ai le tausi au polo inga. Ma tausi le tato whengeng. Le alamu utau wati ati utou mea tutupu. Te lola mea tutupu. O fatali laulia. Wa umatu tausanga e lua. O la alawa ino nofui au vai. Umatu male afaulisi tausama. Ai o oloa ili teimi ole a tolu tausama. O maile o laulia avele lato complain. Mole lato a amu. Fai lola lato. Le lato manatu tauwemu. Mole lato tau watu Ezekielu. Elea ya mangingame kupu. None of such thing will come, will happen. Why are you fooling us? Let me wait, Father, lea in my job. I think I'll hear. I owe my life. Tali lole atua. Ezekiel and Davos full of lua. Tali lole atua. And I'm not to follow along with Tali lele atua. No matua I ke yela uli ea. Il to Italia to ya yo Ezekiel. Ya. Tete mu loma pala aima ngatete ma. Tete mu aisha. Ta watu le mea ole aie faya pe a fai. E tumu ila tau ili a amu malile ten tonu i forfolanga. A wayai ma lato mo meo fatusa, mo meo sign, mo meo status. O mo meo. Wala ko kuskusi ai ia mea o onga sise ma o onga atangata na whalongo ia ila ulia. Whalongo lela ufoi te wina. Ono fai bo nusu matasi. Ne o tani le tu e tu sa mele amo la ulia. Mele fai fai upu. Mai wo mai fo ile fionga yova ya cha. Upu ya esken. Fai atu ni nuu o saim ta. Ua whapea mai. Le atali i o tangata. Pe Ezekielu. Se a ea le nā whatusa. Ua i ati o tau ni nuu o Israel. Ala le whatusa. O lato manatu ma meio. O lato they picture. The peace. O le fine mu. O lai yai le nuu ili taimina. Ele ai masebe besi. E o omai le lumana. O le lato stages nga. Po le lato fatusa le na. O lato pua e o lato mafufau. O lato tusi ini tusi ta ai po se. Se ata e tusi ai. O le mea lea yai ni manto ili taimina ne. O le matua file mua. Aila uwa wa ai maile atua. Ile tulanga o manatu mama fawfaunga. God was looking at the mind and the strongholds in the mind of these people. People belongs to him. And they picture what is actually happened in that time. The peace. Nothing is happened. And they say, there is nothing that is coming in the future. Leise meo nga mea tutu poisa. Wa lewa foi nga faile ya mase mea tutu. Pa meilo le tua. Oto faya foi ole na faa tusa olo uyati oto ule nu o Israel. Ua faa pe mai. Ole faa tusa le olato manatu ya olato foi mai. Male lato wata le otusi. We are living in peace. Pa meilo le tua. Ua faa leva leva so. Wai uvale faalinga uma.
This is what their picture. Lalato picture. For my wafa leva leva aso. Wa leva kele. A leva kele aso. Ene kwa e kupu mea iam kwa e fai mai e eske. For my wai wale fa li nga. Nga e au mai. Ale na yeina. For my wafa leva leva aso. Wai wale au fa li nga uma eske. Melon Lusumato. Ole Melia, ya e fire to Aya Tilato, ole tuole fire to Askin. Fire Lia, fire no. Wa fa bear on a fetal in Mayole Lio Yoba. O te fat aina le nava tusa. Okay, I may sell Merna Maya bo. La dotele to a fire leva tusa. Ya Israel. Ah, ya e fire to ya Tilato. Manatua, on mele was a sail of Lia. Oh, as a sail, Kangakai, come one. Fast a sail, Tangata. Now, Olesa, oh, Matangato, Ausale, be, Macoria Foyesa, Philo Yaman Ausale, be, it to Aingae, Luango Fata, Feli to Aingo Saita, and Luai to Aingo Saita, or Saita, Sapenia Mina, Malelua, the Malo Yuta. Aenga ko kele ka ka o sale di da foi ka ulanga no mai ai ai sa ma ko foi ma ole nu ulunga ma ma reo po amo ma yere po amo e fai le ma lo bito ulunga ai le fiol to tele o sale di ai sa fieno no foi le ma malu to no Jerusalem te mi na mai dua le lo Israel le la to tele ya mo me o sale di to to no le tu ai no sa le la wo la uli lai o kele o la uli la fai no Kele o lau fai, loku fo yefe o ahi ma o a onga. E fai se se e tanga tel ke minge. E tau o le au sale vi, e tau o le au fai lotu, e tau o le au perfecta, e tau o le a kele o perfecta o feo ahi ke minge. Se se e kwai ma sa mo, se se, vai e kwai le vavenga e kupu mai le mea, anu le sono. Vai e kule mea maa yo kupu mai le, anu le sono. Muli muli sa mo i fai longa. Muli muli me kupu, e le muli muli le li. De mulmuri le tua marmona ma venga, marona ma teutia. O mai la ia lea. O le fai upu e, lusu maltonu. O le mea lea, e fai e tuai a te la to. Ufape mai mfeta la, sa fai upu lusu malfa. Awa e le to e ai lava, e ai lava se faa linga faa tau va. Masa tonga fiti faa tau la itu faa ole ole ili aingo Israelu. Awa wako yoba. O te tau tala atu, ole upu, foi o te tau tala atu ai, tau tala atu ai, e tau nuu lavalea. E le to e fa atu ai, pa longo, e le to e fa atu ai means, it is quickly come. Awa o tau lava, o tau lava aso, le a inga fau vale, o te tau tala atu ai, ile upu, Ma o fa tau nuu ina lava. I will promise, I will say the word, and I will fulfill it. O lo feta lai mai ai ne li o yova. Alongo lai nisi vai mwen muli ya. O mai fo ile a fionga yova ia tau. O fa pe mai, esi kelu leo tu e tau tala. Fai upo yova no fai mai ai. Fa upo yova, le ata li I o le tangata. Fa uta. O lo fai mai le a ingo Israel ia pole ma lo saim tau. O le fa'alinga o lo'o iloa e ia, mo aso a muli lava, wa ia mamalo fo'i I ona po e mamao atu, a wa ia amua rauri ia. Lusuma lmano. O le mea lea, ia e fai atua ia te ilato, o lo'o fa'apeo na fetala I maio le li o yoba, e le to e fa'atua I lava se tasi o a upu, A le opu wa au faya tuai e faya lava. O lo feta lai mayai le li'i o yoma. Whatever I say now, it will never delay, but it will come quickly. So you better be ready. Be ready for what? Be ready for your reward, either good or bad. Po se tau I le lei, po se tau I fo'i. E te pūpua ngā ti ai, e whāma mau. Lewha maile, le tūspaia.
don jan to fight a win. But I do it to a skin. Say, we'll fight my lane, no. We'll fight a lever and lever. Well, now we fight a ling of 40 if I might. I let you to. Or a bell. Say, my try to pillow tell you of your fall for Langa, my man, if I might. I see the Bamato Muli Mea or my Leolia. Leolia is ya Uli and Kako or my own my Jerusalem. I say, I'm here, Kelle or Onga Leolia. Eh, if he le mo, LFFSS. Ele Mata was his pay polypole valences. Mum of a file mo. A way for my little Onga Apostolo Paulo, Ele Calesia to a coronita in Thessalonia, E Calesia Nabe Bessi. Pame vesi ono le mata upu wa o se se po isi tangata. Tangata I utei alaba. E le mata upu e winga I le toye fio faa lua mai o Yesu. Mata upu la baleta du tala no ai. A ngu faa vai vai a woloto vai vai. Tangata te saloni. Ono fa mai a wa uma le toye fio mai Yesu. E le se si toye fio mai Yesu. Po pole longa I kaka ke la ke saloni aisa. Wa lolofa I ngai o la du tangata I o fioti aisa. E le iso kwa kuku mai. But I tell Tomu Lauli on a bowl a joy to do my tongue. I feel my soul sit young. I look familiar on a pepero lauli and fast saying at a salonia. I lie love on a tussy, the apostolo polo, the at a salonia, and myself to see on a lua. Tower tray, says only, so fast saying or go your own say. Lena, if I either the tussy, my vatu. Mo morte salo di fa non fai per su buono sul tono fa mai al mele io tu lo tuoi ele e winga ele mta upu e winga e io lo moia già fa mo mora ulia na io la tutta na te io fa se se na te un fiot fa mai ele mo mua e lava il lanto te va tolo ol se io mo mua e lava un to tu tu il lanto o lo tu ma mau o lo fiot fa mai io na fa mai ya ona aveina e fatasi lea. O ila tō le a tō tu tua. Teino si tiama. Mai ila tō e ola pēr. Pēpue, pēpue, nā, pēpue, sumaro. Awai a fio mai lava, mai le langi lea li lava. Walanta utala paulo yupu ya. Ona lawe long fasi se inga, fasi se mago fō tangato le kari si te sano di ya. Imata upu se se ya, o oga se se. Heresies. Heresies are so dangerous. Now, be yale dangerous on mele le heresy or heresies or almost say by the gaming up, a penga for gaming in Kelly or almost say if you are. I also say the matter, my limata, upu, the joy of your father by your issue. May I why I feel my lover, my lucky lady, lover, my langa, my little angry city, my poor little tour, and more more foreign to my own watch your yakriso. No fa for se ilo na be nae. O ta to we all pe ma to fa tasi mai la to ya. Na? E ma mai la metanga o te loto ne yo to lole au so ile meta o pu ye o mo e na ne yo to fa no no au fa no no. Ai sa mo fa no no. Fa longo i me se ma o me se. Mai la ta pu li mo tu se ti sa lo nia. O pole yaso. We ita na te o pole yaso. E mai au aso ma tau sanga. Ele o ngā ia jau tau. Le au soe. Wa au tusi atua ia jau tau. A wā wā au nole nei lava mea. O le aso le li e pei o le ngaoi I le pō. E fa pei o na o mai ai. A wā pe a fa pea. A wā pe a la tau fai ane. Fa longa yupuia. O lo o fi fi le mu. O le o onga se se lea. A le au li ia. Fa mai la uli ia. E le ai, le ai lava, mangi mea e tutupu I le lumana, I te salonia, fi le mu. Le ai mangi mea e tutupu. Ai se a, wa uma le toe fio mai o Yesu. Le se si mea koe kupolo inga, ngā le ngofo ngofo lava ma, fa te le tali, po le ane mea le a o mai le lumana, ma le unga lalang. Pa ngā mea no whakar kari la uli o le unga lalang. Le koe oi whai ngā ruenga, le koe whai ngā ni me pisingisi po ani me olai ainga. Wa ngā le ngofu ngofu. Le wha mai ai, ne te wo kou se se le file mu ngā palo. Le koe whai kawinga.
awa pe ana chofa yani la onga se sele nga uko se sei o lo file bu wale ya faina palomo ona o le ya te ila to le fano va fo sei fa pe o le fati nga o fo fini to a fano mai la to te le so sola i lava awa ka ko ki mga ku usum tu va fini mai se fo le neva tau ta tu te yai Sile mu me uma. Maua me uma tatou te mana nao ai. Leise mea e pole ai. Awal koe oe koe whainga luenga. Awal toe whainga luenga ai. Ngāle saua tupereu saumaili maa lo. Niam tatou nofa fifi le mu. Awal toe oe te whainga luenga. E me se ai o kou ye ngi sa mo pe a fio fa foka ma ngi si ngi sa mo a wal mga ku fi le mo me a u mfa pe o lava si me lewa mo wa mai poro ke ki rau sa ma mga ku ya u fi le mo me a u ma o lma natu se se le na nga nu lue le le ima ma nui ai no ai ngai mo ai anu tau e tau wia lava o I lo nga lue e u al fa se se ina I mata upu se se ma o honga se se ma me a fima ya Ol to pole, mai aso mai tau, mai paulo aso mai tau sanga. Oangi o to pole, oangi o kofi kawing aso. Ai o to lolele, e peia o le emol mata, peia o le e o le pu fa fose. Mai lo paulo, o le o mai o le fano fa fose. I le tangata, o lo o manatu, e le aise mea e tupu. E se se fa lo ama, e se se fa linga. Ese se me on tatu fa longo yai. No. It is not wrong. It is yet to be fulfilled. The prophecies of the book of Revelation is true and accurate. Sao my leise me se. Eleima se me there will no stones that will stay without being turned. Ele se ma'a e ta'atia yae di mea ngayai e le furia ma fai loa. Le pito ilalo ma le meo lo, pito ilalo le palpala. Fa pe na le unveilinga ma le reveal mai. E turn uma mea uma mai lalo anga ilunga. E fa'ali mai, su e mai ma fa'ali mai. E fa'ali mai lava. Le lava e fa'ali mai. Failo mai. Ia. I failonga. The signs. Le wava ai o tatu mata I failonga. Failonga lea. Failonga le mta upu al manteio. Mta upu lusumal faa le manteio. A fea ea. A fea matu. Lo ani failonga lo joe fio mai mali unga lalang. Mai su au tu aia. Mene. Taua. Si taua nu. Ma lo ile ma lo. Au tova ia ma fui. Au tova ia onge ma ma fui. Taua, misa. E maise o le fi ese e sae. E le ngata ilea o le alu o le tala le lei. Ma le tele o mea nae fai mai el tu sina fa mai. A leo ta tova ai. Ma pa wale me te teo na fai. O le fa maala ma lama po le ale wing o ne mea. O le vai asu fowla. Te lola a tatu tala noa ai. Tala tala au li ili. Ne ia maala malama le wingo o failonga. Failonga ia wa o mai. O le lata mai o le toia fio mai o Yesu. The signs. To reveal and let us know. To warn us that Jesus is at the door. We fight to a le fio mai o Yesu. Lesi failonga tatu tala noa ai. Vaso le lasa o ne. One of the very important sign that so many eyes are blinded with this beautiful, clear, and very, very accurate sign that is existing now. Why is sign there? Oh, Israel. Israel, it is existing and it is unveiling. It is unfolding. Israel. Oh, Israel. Or if I longa lea, or lo matua manino, mamoni. Masao lona fa solo solo maina
on the man tupu ya Israel and the Tamil Tadu Tiloi, one lata mai, early toy fio mai su, on the matti, what to tomo mai, a yearly time me, four my eye, but may out over either matti. Papenauna, a matta on the land me matta by on the lau, and mulmuliane, or four my on the four, my e fape na, le lata lata, on the time me, toy fio my eye. Leata li'i ole tangata. Ya, uso mjofa fine yu jeloa. O lea uwa vaya tu litatu temi. Ya, uwa mahe avu litatu temi liye fiapsi. Ya, o matu yevu ini Samoa, ya mwale ainga. Ya, ema moli yetu alofa anga, le ngatu al sunga ya sau. Ya mwale ainga, ya fape foile. Ya mwale mamalu siyo tatu otunuu. O loo fape nao na. Faipa anga pea mwale neipol klame, tutu ule upenga ili loto. Ya, yeah. Benauna, manuia lava imato nei Samoa, atango fiesi o tatua tunukpele o Samoa, o le proteso le fuo toyo mai ase si mai o tiloa, o sisi teimi ia, o oe male ainga o le asiasi mai si o tatua tunukpele o Samoa, o fatula utala il manto ainga, manto mai asiasi ngai tei mulinuu ilumo le fale, o le falifono si o tatua tunuu, fatula manto ainga. Se so se taimi tati tau nu mai e sa moa e mese le lata lata ele fale lea. E ese aota la ngona. O I tati la ngona e. Se o te ita mo i aal sa moa. Ki ngale le manga ngofo I aku ngu I fafo. E ata sau sa moa. Always look forward to come back to sa moa, to paradise. Aisa, o ngin kako wola kwa. O ngin kako aonga ai, mo kako faimau manga ai, mo kako. Ai kolo ai aso sisi ngā fuā ma, ya, ma kako whai ai rea ma lea, ma, ya, ngā, kako kūlanga vai kua, ya, koe o mai fo, ya, sa wana wai su e o kūlanga vai kua, ya, ua koe whaka I kai ai, ya, fai usawari le li, ya, le nā, ane mā nei on sawe a siasi, ma toe, ama aisi o tātu o tuno, ya, e sere mā tango fie, ya, e steimi o lewa I aso, neiva I aso, Ya matu te malanga e misi o matu aingi sabai, ya, toi fo I mai lea po olea susa, ya, on fo I toi lea sa so ole mai esfou, ya, ae olo olofti lea tulu matu fenga malanga, ni tina, ya mani whanau, tina ya lola, ya isi o matu aingi gale sia, misi na ya matu tina mta ma matu tuwa, hama praise ya pape fo I, na maafitanga I manreua, ya, mao stadia fo I pe afai o mao mani pol kalame, ae, leite imi, Ya, ole a fai statu talo fai, ole tatu porklame fapte tere le tua. Ebi ia lama oe, ne fiafiwa, umo fo il manto porklame, matu tau no umal fai, umo ne fiafio il manto, ta upu fale ngangan, matu tau noai, lo toye fio mai, amese ole vave mai, beona matu fsiri, ole ale vave lo toye fio mai, leo wa mawa le tali, oe lama oe fe telai fatolu tusi, mule muli olau tuspa ia, ote vave al watu, I will come quickly. Pamnuia yo tangata pamnuia atu ni usila ina ya matu wo. A inga mapaanga ol matu pol klame. E ful fama moe. E ole ata umfai matu toi feiloa ilwa asfou. E ape a auli atu. Mole manuia atu sa malofti nangalo. E ale nganta foi lea. E a fama noina. Masaunia oe awala mame ume fata unina. E pe al matu pol klame pe a fai. E auli atu lewa yasu lea sumafua. Ya mo ni te mi romanto tu fa mu ya tu yo tanga ta sa mo fa mu ya fo se ma tu tu no sa mo mu ya ta ta fa mu ya e kalisia u au na mai se fo yo no u te tasi u le nga lin fa ipule pa mu ya le se ma tu tu no sa mo yo tanga ta lo tele pa mu ya le tua ya ila to o mu fa mu ya ma to fo fanga to yo le nei fo I fa nga mlanga fa mu ya le tu I fo fanga o ma ya na le ma tu talo ya ye se Temio la matu mmoe ta otu tangata malo lo mmoe pui pui manu leo ya yo famnianga on faita yao ya matu watu fo isi au mga luenga ya ipele manu mio na ufio ya matu al matu talo ya latu ya Yesu Kristo lo matu li ima lo matu faola amene ya ato fatu ya le temi hile ya manu malu si otatu otunuhu Ya tatu tue feiloa I leo ufati ya sao ya a yese swinga ya utue longa atu a lewa o kei lava le wifi I le mauta ole sunga la mvalele ya feiloa ole a fengo fie fo na tue luatu tatu pol kala mirvea sfo a fina ngalo yei
tatou tai ia e faafetele lava sau faamanuia atu le atua iā toe ma le aiga faamanuia le atua i se o tatou atunupele I le suafo o iesu. Love you all in Jesus' name. Amen. God bless.

0: Radio Samoa.
1: Се снима и ватожи.
0: Амо.

sa ili se sa mo oe malo ain. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asies fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili,

e fai ngā fia lo wālanga, pe a le leila ufa aperitania. Wat talai na nei avanoa e te lis talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te fa'ilangi. Info Dynaspeak.

0: Tulu Amo Radio Samoa. Alo va tai se no na mai bomo na fa fo ga nei tai me o tai ha hola vai nga la ta mai nei le talo le tau na ta jo ma ta mai sa mo le tai mo tai o te ala valu sa mo lois fo tasi lo ina ma fa na fa na le sa mo nei vai nga le tai ha va va tole a wa wa malangi le mai tau sa mo le so we got to tau sa mo mo nei fo ia so lu ma na ma tele na a wa wa tau le tele vai nga sa mo se manga ni se vai nga sa mo pa we timo le so ma nei al ma no le sa mo lu su fitu degree Celsius in Lona Maulunga, Lois Putolu, E. Lona Maulano, more than 40 as a foe. Taro Talama Samopa Tali to La Valu the Tile Nate, Fatal of 40 Leve Taro Pokalame, Never Malo Let to Dolo Fakamai, FM 106.1 Samo. Never been a follow my boy on Facebook, my YouTube. Lengate America Samo, I've been up for Samo, my Lola Sweet for Maria, E. Lene 40 Tile Foes, and my Talon Town New Center Nate. Taro Amata Malimotu Saute. Olo o te lelewaeng o motu sau te olo o tu mawana yei lap te ingal tu lango sabidi manalosi fa pena fo ia ti munga mole so so lanu mumu mai ia heavy rain warning blended mole so pa uji munga ma mafa ti munga fa soron manosi sabidi mai sau ti science for tonu monu wana malu lu lanu mone mile strong wind warning mo grey mouth fa soron awa awa pa uji mulang de lei se pagan ar sevili ang malosi mai sa uti sa sa sa lau kita mejar itu lain isu time isu fan baru ngan malu lu alan mo mo mai ya lapca inga mo heavy rain warning kai kora fa solor ba mafati mo ngale so mar sevili ang malosi mai sa uti sa sa e tauna o atu lau oli umo atu malosi ya na fa sevili ma mafati mo ngas futor baru ngan malu lu fa ma wina mo kai kora le so lanu mori mai tulanga ia lapta inga mo timunga heavy rain warning mo Nelson fa solo pa timunga le sos fun tolu maru ngale malu lu lanu mori fo I heavy rain warning mo Timaru baru maru ngale malu lu le so kalo I fo lapta inga strong wind warning matangi manolosi Westport fa solo na awa angi malosi mar sabili chalo kilometer le tulanga mai sau tisa sae sfun lima al baru ngale malu lu fa mawina mo Westport le so so pau na vanga mo tu sau te Kalau hilap cai kau siapa yang gaya ya warna kam awal awal cawul ya so lima lima orang ada malu lu Queenstown fitur orang ada malu lu awal awal pak timun isu time oh maru baru orang ada malu lu fasa orang awal awal pak timun isu time oleh so in mereka kalau macam ini awal awal unai wang apa mana isu time baru orang ada malu lu ya mole so il bawa ia tu Alexandra macam ini awal awal cawul ya so honor orang ada malu lu Dunedin fasa orang awal awal pak timun isu time balun baru ngan malu lo leso mana ayo kalau si cece malu lah bersih form lu ya pas orang pak uji muni so time yang imari masa vidi masa uji selesai sepuluh tahun si baru ngan malu lo form awina kalau si cece lende ya so saya baca lo tahu le motu imatu bapa ya tu pau le bayang ngan motu imatu le oce bapa tu ilap cainga sama-sama mai ya heavy rain watch mo Masterton Mafati Mugan is your time is for Loma Lunga Maru, Pawan Alvang on Motu Matu, Alo Elopta Inga, Jelly Spangar Peach, Alabadunga, E. Kaitaya, Spuliman Marunga Maru, and so, Pasolo Pautimu, Mafati Mugan is your time, you only saw, Lamua Wellington, Fatalafatu, Natai, Marola, Bursi, Fuaman Wheel, Fasolo Ina Pautimu, Mafati Mugan is your time, Fasolo Nang Malus, my first video myself, just a Sae, Spulu Marunga Maru, Famawina. Bore ne so lua oi si vai ngai fanga re po timu le sos fu limar moru ngar malu lu tauranga fa soro namba ma fa timu ngari so timis fu limar moru ngar malu lu fu tolu moru ngar malu lu tau po awa ala de le tau de ne fo yaso fu lu moru ngar malu lu yo roto rua awa ala pa una wanga ni so timi fa solo in Lang in the Lady Tower, our own is your time in Palmerston North, Spulima Morong and Manu Lulu, so long in the Lady Town in Plymouth, Spulima Morong and Manu Lulu, Napier, Yasso, Spulfar Morong and Manu Lulu, Napier, our Opa Una, Wanga Baman is your time in all the Sullivan, Spulono Morong and Manu Lulu for Mawina, our Opa Utimu and Napier, Yasso, Spulfar Morong and Manu Lulu, Hastings, Fasan, our Opa Utimu is your time in Spulfar Morong and Manu Lulu, Gisborne, our Opa Utimu and Napier, Yasso, Yamakiri Roa, Maro, say for Maria Spulfar Morong and Manu Lulu for Mawina. Mon dia sala matter in awo ba timo bo to ile ne fo ya solua tabakim kaudo wa kilani no fanga fa sala radio samo au tatu yele se funu ya le maru lu ne vanga le tai au pong sa fa fo le mala mala so ba wing all the tau le so pa uchi mungo ma mafati mungo le so taimi a mesela vale tui ma tu fanga paro e vol taimi angi malo se bal sabili ni so taimi le so so fa ba lu ngar maru lu fa ma wina bo au kilani le so tai au pa dia a wa ola ngale le pa o nai wanga ma ma ni so taimi o le nei fo yaso a fa solo in a wa ola ngale le ia le aso tofi Langi le leila sfrai le pia la sabano lo elnga makarikia ia ma langi le leila mrasto na ia susa ma la sunga fua o le nava yaso o lumana ia tofa mo mongo umanao tui na maila mai tau e le porkala mo nefwe tai on fau e no sfulu ole wata ane le tola fitu ma lofa tai le tano e la mai mo malofa fonga e le nefwe tai on fau wai fskako ipu ki ma ngai ar ngai kansor ke fai akwari ole ki muori o le mele pa o mai o apa fo le po e ngale o sol fia boele o sol fia du lunga e kulunga fai ka lwe
1: sa ole le
0: ta sa ole ya e a tan fa ma lo shi tanto wa yo ngalwe nga so so ni atia e a tina e tanto wa inga e am so so ni lo so wa inga fai lo we ka le sia
1: ya
0: e am lo ko la nga fai lo ko mari pa be um ba nga ya nga le so fai ka lwe Ama ska ko ki ba nga yo ni fo ya so fucking ki bu mal malu lu a.
1: Yeah. Singa ulo koko ala isa fo ya au wala le wo yai mala ula iki fale ya anu la ko ya e pule la fo ya le koko ala isa ya pole ko pai koko kamale le ya ngai kau ai el au tini fo ngai pukal ko pai la so ngai ya wo uma
0: pepe se ai la so ako tala no fo nei fa nau la to maro longa na an fa mana tu ma tu e ta wana vai le nei fa nau ya e te lo e nei ma tu ala fenga wo fo na to ya vai po ai anting ale le sang be ofe ye fa ye la kuim ko ko man ye fa jo ga ga ye ya ya le le a sa ta jal nol po kala mena le tai ao e me ka wa sanga ye la ka fa ka man gel pas fi ka fa ke ye ngai ku al me fo ke fo so le nga wa fa do ma ya ai ko ngo lu su fa ku la la la fa ki ngo le ya ma singa a ki vo ya ka ma ya le ku sa e la wa ti ti lo ada o kwa ka ke le lo pora ma ba o le ka fa nga ba se nga na to wa ballistic missile a fa pe ona fa ko ko ba yo se o ka ko ba ngi la ma ma o me fa yo nga pa na fa ye e tu no tele ni e nga ngo fo mai o ka fa nga ba la ko me ka u fo le le a sa sa ngi la missile ocean a ku a do lo ba yo mai ka ko ngi o la ka ko me fa e le mos ka ko me fa nga fa ye le tu lang a ya wa em fa nga nga missile target a va pe ona target nga de sambi Ya saw ke o Michel Sami a la ni fo se ro nga ka sia do lo vo mo ngai kula ngi ol pasifik ro ka ko ye ah chale ai se ka fa po por ka nga ka vo me a se nga ye fa mai ye di ah ya ai o tu lang na chale o mo fo ko po fa pe ah ma ka ki o fa nga se nga lim bre me le ro ye ye di ku sa se ngi fe nga nga oskari mo fi ki o tu lang o si vo ba ngol pui pui ngol la wa I find all my le. Ah, se mo kwa ile mo se se kali kongo ngi kwa ngabe fa peso. Oke fa ko vol fa de kongo so kali ngi a. Oke fa ko ku se fa sara kam ka alo America. I will replace kenga America yo place Me feel exercising all power kam ba ni so. Ah. Fa ko fo ya. Ya wa ke fa ko fa ya fa ungal FIFA ya il tulanga sok. E kawanga mo ko e a le isi se fa inga suya la tu fa fa mo fo le nga fa ya sorry ya e wi ala le fa mai Donald Trump pa la nga me fa le video ko review le al me mo ya me o po fa fe fe
1: ka fe fe wala bu sa no mai fa mai le se me nga la nga nga pa wa me o ta mai to lu o lang fe ko ai la wa ka o lo no wi nga fo le nga mai fo lo na ye mana tswele ka nga isi fa salanga ya nga al tsam tsal
0: On buying all blessing and a cowi, I a cowi mel mocano.
1: Two la funnel down.
0: A cowang a fire, fifa la two fighting all mea will fight you. Sorry. Coffee, fee, sorry. On a video blessing of Bambi. A cow my eye. I don't know, we might pull out Donald Trump, but he got on the power of Donald Trump, but yeah, late so or so come, or the battery, I would just your time, I would fire a picky my lamatanga, while a sound, quarterfinals are,
1: yeah.
0: Peau te loa o oi foi Brazil. O Brazil au leu ke loa lewa a oisi au e tolu o lea ka mabo er ka ninge ke loa inga la su quarterfinals. O Spain. Spain lo te batu le ta alo mo Portugal ka ninge isi fulo ngomi ukele kalunga makar ka alunga le ingi ai. O se taime nei le au a ulipol taia o ka alo a USA ma Belgium. O te loa toe pau ana ta alunga le toe ma Argentina ma aiko piko kai au. Ma Switzerland, ma Colombia. On a mauro leo au mo quarterfinals a.
1: Yeah.
0: Wa te lo quarterfinal mo mo. O lo ke vakolo confirm mai o falani ma Morocco wa.
1: Yeah.
0: Yeah, ale la fatel tali la isi quarterfinals. E fua la I fa ungo talo ngai nei a.
1: Yeah.
0: So far to tolu au. Le nga piki mai le amatanga. A falangi. A engelangi. Ma Spain. E o musila I Brazil. Ole aule ando waile si aule ke kiki lok sole e mo ko ki a forsa ando waile sa waile ya ya o sokal nga na ka ko va ye wa jelo la mo I forva sore nei yo mbanga yo wa confirm mo mai ya ya quarter five sa
1: yes
0: ya va so lo lam ka mbanga mo I lo lam ka maka I kam ba hi po fio au ya la am a ole a so au so far nga piki mel am ka nga fo le kasia aule wa wa wa drop mo ka fa le nga piki mel am ka nga nga Brazil le wole au pole le ya le kambo ya Spain ma falangi ma engalang ni ya
1: ya
0: ya le le ka ko va ba im ka ko fa kar kar ka po ya amalo mo le I por so kor ngi lang ya ya ona ta long na ole ne fo cha ya e ye le ba nga na o fo cha wi ya ngal mal man na ke ro nga mo ka official le ta por kala me por el lua so chal wai All the warning le abe la toye la to fale rental rental properties e yai me ta uo fesili et ta uo na natali a ole I avel fa tanga na ngala landlord le tenants in of way
1: yeah
0: e tal waila on ole me utupu mai ole kele o fale I rent e tanga ta ye fa yala ko me fa imbo fa la fa sain e tu sala on lapta ingala wa abe ne I landlords at the town of city city lay more red flags your port facility for sitting here in the time we are all the all community apply ya koya le el na te fi rent loan fund el town na til tiro le facility in ya tali sa office city on all to long allow to like my a on a move my fale on all tello ngau singa yo on for of sign le ne ya lo winga la yo kin landlord tongi le ya le le while le fanga cover in chwo yo nga me fa pe
1: yeah
0: A fa koi foi sol. Ona mo koi kilo fale rental e fa nga nge ka ka. Fa la ko pisi ni sio.
1: Io ya ole nga wa ole nga u la le nga nga I len lords. Ya ole man na ya fo ya wa ese ta wol tu la nga le ole siaki. Ole vetting for ole more tenants fo. Po tanga ta fo ole afa nga ina man. E ya ya la fisile ka ka wa nga kilo kilo le read between the lines ina ye lo le le ma tau ma fai fo ile le analyze ko nga kali le a au mai pe ono ye se a fa ina a o la tau nei mai fa ka nga ma le mai ma ole ave ye ole fale ai u mange e ma ko ki nga inga le landlord ile to e fale le ye ole fale le ya wa a wa la fa pe ma wa mai a o lai e behind the rent o ka o ka ya wa yo ke le le nga wo nga ile landlord but o le si va nga referee
0: Yeah.
1: O leisi lalpa engal na o leisi flag le naita tawa o nga kuli kule le landlord au mai referees ya maukingwa vili su ea ya maua le referee awa ya isi ngu mele au mai e fiu kako e vili ya wakai lofo ya e fiu e vili le referee le nga au mai ya lele ya nga ole lau fali yolo soka lala kani mai
0: e koja vili ya kulo fali
1: e kani mai Trump
0: I saw layam. I mean, I for the law of Titilo, or some on quite the layal from Natulema, the warning of the Ave landlords. They are warm to lay low paying in landlords and find having a lot of fallen malfat boy or quack if I lack of business. I am quite lay low on me to pour on Yangabu. Ya on a solano laco with a Ioki landlord, ele, come buying or quite fat day at your fallen by Fabena. Yeah, onai vanga na fa fonga bai fo ingi se ingla ko fare na ko rental properties. Yeah, se se bai fa le. Au te lo alto te lo tanto le fa ye rental properties na to ye sa mon pasifik. E ke lang ave ka ko kon ka. Ah,
1: wo
0: che le le. Ah. Yeah. Ah, la ave tanga ta fa tu to ina fo le le yo ka ka loku. Yo ka ka ye fa pe fa ba ong ye ko ye. Yeah, el fale. Ah.
1: Mm.
0: Au te lo alto le la u million ele e ngela ko fale foi ola afi fi la ko abi oi na kai wa ko fai la ko pisi ngisimba ya wa fu ko le kele ole ba ngale ngamba ole ole ba so ngi aku ngi ah mo mo fale foi ele nga kala ngoi fotbo kala me la fai pisi ngisi ol fu ngao se ile a fora fa sai ngamba ba so ole mo ko akele a so la ve ma o kila
1: io e
0: oi so ka fe fe
1: oi se la reflex na kako referees yo leisi ole laisengi awa ye ile tenants fo ilele au mailonga laisengi nga le alua ya scan au mail laisene pats e ya ilava fo ile device et a tau ile landlord o na faonga e si ya ke ile laisengi be fa amaungia ya wa wa telefoile au fai fake license ne vai tau so onisina vaenga fo ilele so swani mo ngai landlords ina ia tau ma fai fo ilele e awale ma ima wola tau fale ma ke ilele ngau ole ka unkarso ifo
0: asa le a luas fulma luas luas channel to life to my love of channel to love my mom of for the night out for the fiago time wait no hotel fantastic small charbo clam and they for time off

0: 风啊 ，My More My Bear in the Radio Samoa， 咦哈！
1: O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e iti inga o le tino. A faya ti inga lo utua po lo utuli. E mafayon e esu su mai e fata ita ifua le vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo utar sa eilini sa ngata faina luenga if soso ani. Ile fata wino o lua mol fa ila mana ya o fo ringa. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fitu wono tol tol fitu fitu. Lua fitu wono tol tol fitu fitu. Mosi fata al noanga. Pesu su mai ile lua luono, greater throat o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura. O mō mia ni ngā luenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe fa fō lau heat pump,

0: taifika e seisi.
1: Ma le atoloa mahalolo ngā lulue, le atunu o fitei tunga chuja ma faiba ora nei fo I tai au marulu mahalolo vale ngā lulue. Mahalolo le alausu I chuja ma faiba am. Fai ngō fia se kāko wā miu, anga leiresi lesi, ma olko e fai ngai ka laf. Hey, hey, hey, hey, hey, hey,
2: hey,
1: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, La umal kau sanga.
2: Iya.
1: Jadi pada malu taro dalam bersama pencar malu. Ile cahaya nei. Tengai nei fana mua maro longa fo ya onga. Nei bai cahaya mua cahaya longa cahaya maro longa pian masa nei cahaya sanga. Cahaya sih lapa ya onga ina to school holidays program. Amaman.
2: Iyo e tawai olo ya ya pol kalame na fo inisio wa onga. Ya ma na ya tele fo imo tato. Ya mai se pe afa a pe fo I wale inisio ma faina tu iye nei tamai ti ile fale. Iyo onai polo kalame ma nai ala valana mo nai ta mai ti fo I ia ina ia awange I umira kai mi ngo for kamar ke ngelu mo le screen io e mo fon fole tv o le telefoni ya na o ngai por kala me ia e pe ia la ia lu kamar mar ke ngela o wa ia la fo ia la to routines o aso ta itasi ia mala to por kala me fo ia ia e makua I fa ako singa I ke ngi makama ina ia occupied la to time
1: o jelo tala fe ngale manai ma to fo ia fenga benga o ma lai fengal benga umma la ua ele se se vai tamaiti ya se benga na wala ngolen fa mna tumai ele por kala me ale leon na fi changa benga le leon na fi ole tula fo na ye tono ni sile tono ele changa at least food fa to sang al matua e fa na bai tamaiti tono fa le pe ale changa tamatua a ya se sila tua fo ina matua es food fa to sang a ele o reliable ya pe fa moi moi na fo le le bai tamaiti so o na la tono mna mi ai Ia tanga tama tu e vai ia e nei whanau.
2: Ia.
1: O jelo nei whamana tu mōre nei vai taimi. E te tauana vai le nei whanau. Ke le fōile au a mio le mafo fauro e nei vare le whafo mai na tino.
2: Ia.
1: Tano vai le nei whanau nei vai taimi u tātu e whamon mōre e lātou marolonga mai au.
2: Mai se lava fōi e lātou fōi e tātou teenagers. Ono, I think 2 weeks ago o le alavana iei ia nei ta maiti ia na ta sue. So talo sia ai watu e maua lātou, but o lo umaita watu. Ka maiki fōi o le I high schools o nei tamaiti na ia o lea lava e faimatu la e maitu langa lea o lea lo lua mou elele ia la fo elele le mou I mean I'm not saying elele but o le tulanga fo ngalo le ngofua alu ai le ka uol ka mama ki ngale mea la iai a o le isi la famnatu mo tatou teine matama po fe lao fo efi sa vali ei kakawanga fliki pel tex ya mam mam le ke alu falolua mam le te I a ina ia awa awa lava ne eise fa lave lave fo elele tupu mai ia ae tu ai mako mako olsa meme se iba ya tu fa fo
1: I don't know, communication, sir. Oh, for so I don't know the late. Yeah, wa alwa alai mojino matu alai sawa le mulmela alu ya. The late for if you feel late friends, oh, jelo tasile bayang tau wa tau na babai tato wa bayang alu fasolo makua sukolu su fast su lima. Yeah, my late friends eh tau te mingle fatasi. Yeah, wa more more friends ya lofa ya tau eh fautu ya tau eh ma. Fama na tia joy mele le ya ah au kama foi le ka kai oil mem kwa ile ai masu manga ile mo oil ai na ela se friend alofa la le ko inga friend na so mele tele le fili fili le friends e ta fau ya ma fai ma fai na activities for ile le mo ta to le ma te mi o maro lo ma ya o ngane fa na ya le le o tele lo pe el fa ka la pu le se me o I central Auckland o se fa o le su a le lo ka ka ya nga pe ko a o ngo ya ka ba wa ku ka ba le wo wa e se me na ku ka ba ya o le lo po fe wo I ka ka ya ki so kwa ka ki fo I fe nga ki ka ka ri ya
2: Three Kings so te mai tau atu iei le whaalawe lawe na sa iei ia I le taimi fo ele weekend fōlinga mai o lenga o a fo ele le o laibu iei a benga a o laibu armed ia ma o lea lai tau mawhai lawa fo I ia le ofisa o leo leo ai mai se lawa fo I ina ia tilo tilo ma mata I tu o le lango ra ka vale a o le e lanu pe e whaiwe pā auli a o le Nissan tidala lea lo o mai tau atu o lo o mawai I mepu eka fo inga leo le awala kele ia o lea lawa lai tau mawhai I love a foot ye and I leo leo Isa I lia wiping out Isse mainga Sawanga email Ampot road Yema fa solo solo Akwa I love a Ole a lai tau sa I lia Pat ole nu mera lava Mo tato Tasi o lima Ia ole reference number Lua ono o fitu o lima Ia pole o tolu tolu iva kamanga makwa ka ufa mul bole iyo e awa ita tawona tawfia to inga soli nga tula fono i afa yole wo ma openga olong winga ola la ba fefe ai ma openga pa tsu sa to ia ole vala aula va fo i leo leo ia manu mera ia wata awa ina ia mauti no ale saunga le mu fo yo tato
1: ia asa le a ia o nai fo imresi ni mera o barcelau lima lima lima tas tas tasi ia pe a fayon fa nga so telefoni na ma to fo ia ole ba nga tena fa mla to leo leo ai vala au leo leo ai ni fam tala nga na to na o leo leo ama oe ona e mau tu e a fo bar pu pu ia mai ia fam tala nga re te we po le fa pe ke we vidi no leo ai fa ba wa na buri ia na o a bio ba le ia bangen fa fo ma da ku ia le ai e mar pu pu ia o malam fam tala so stay me vala o ta to leo leo a ai ma na mi te leo leo ni si na to bon fam tala nga o winga le fo ia ba nga fa mo mo a ia ona mela nga po le winga na la tana fa pai ko ke na au a nga o i ma la
2: yes
1: wala u su su e me au ane i ngi ba ke mi ngi kwa ko ye a so ta una mar pu pu le nei fa na le ve tangu ta to i fa mo mo le ma tu a ia le le am kwa i fa ku mu le le u lo ko ko le sa ya mar ko pai na nga fi fi ke ka mar ko pai so ne a ia ia nga pe pe se a no ku da so a ko ka no fa nga fa na ya se o vode ba so pe audi a nga ka mo ke fa ka fa fa mo mo ya
2: sa o le le
1: ya se yo fa se la ko fa mar skin
2: io
1: on me le tele fa mar skin le ba tele mar ru ka ko ya
2: ya fa mar skin mai le se ku
1: fa malo si fa tsara fa malo tino ma lo le so ma tsara tsala ma sa mo le fa tsaya
2: ya
1: ka ko wo ka ko wo

0: Le fatalo fa ya vale nei tai mona tai o malo la vale ona sai malo le foi malo le fatto to lunga ole a wala ta to di Spotify mai lunga la wala nei foi tai o fo mana ya lava flow le leo telo ta do highways nei tai mona tai o lo jo mona polo kala mala bala vale le ole lo po ole me o wa to tele tanga tai o pi e po la ko bale le pol mois fa love na shaka to nei waka ko tai le ye se fa mauni nga mai fa love nei tai mona tai help ai to pau abang lo chupa va chule polo ka mal nevang na time mall malanga mai C4 around Morningside Western Springs City Bound State Highways for one north around Mount Wellington Ellerslie Penrose City Bound Mall Highway 1 ta chule malanga chune sau jangal chalong a kilani o se vaing a uma kwa se ki paling ya ka ko ile nei time me ole tai help a ta bale pa time mall nei tai help ustai le tu la fona lunga la wala Yeah, male famna tu male tu ala lo tar pa kala me tu atu yo ta fa sa ngale mo oil of a final ta vale sa ngale mo pase se lo tonal ta vale lo e fa fo ina mal sa ngale mo ta vale fe wa so se ba ngala wala yo yo fe malaga ingor ne ya so o lo o I yo
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey,

0: Och det var ingen en telefonmål i Nita, men jag gör hon ju silla. Så i form rea. Eller jag talar någon till eller par mer tusen av mål om att ta kosta för laxen. Eller mig ser mig och lärna min stöd. Vad är faffor mig eller är vajlig till mig eller är sig mig. Och det par mer in i tid är på en fara med tala i nej och så tala för mamma och vina. Och det är sig sig är murmur i mig eller är det par sig in och det fejtång och mamma och tula för någon mal i en år så har tång och fattar vad inga min tid. Det är India Free Trade Regulations. Och jag var vassa man i Winston Pearsley till nu faffor eller är sig sig eller Singapore. Men jag panik. Or if I will love and fight you in a little chat about Tiel in New Zealand first, you learn man young, or so a lot of fat to wing a mini tear upon a tough yay, long lang or on a party yay. I will fight you, Laxon, or say I see a single fat to line or I see a singer tie tie. My Osimia Masonia, I am my old ally, I shall find all your Peters here to know him mau. Or if I unger of Asone, I see a Simayan, Narendra Modi. Say, why I see a singer my old part of me or I to know in his silla, it turn what a fast for to sanga. Ele tem meu feito um momo de tula fono normal e ngo fato inga. Sa tua ia e Peters e National por parte ele National. E tal pole polenga fari do lilo. Ele fa mau ni leo swinga e fato o tongo fe malanga inga ele fe inga. Or fa ilo nga tinga tai le tinga tai tia. Sa fa dia fo ele toma tai minister fe malanga inga Erica Stanford. Wala matia ina Peters e fa ma ma sen ye no so tanga de vaoni silo main tia. In it, where you tell no in a follow, where you tell her saying, I'm a fat or inga my nitia, I lay fire fight, unga money money. In a silly near pair say two tall thing, I ya Peters little order to know our ass is my Modi, as I tell you, Laxon, what's on a manatu tell you, little fairy, poti lemataupo, I also may master ya emotion in star by fuffle yaying, yes to know fuffle. Well, tell if I'm out doing a commission, I are told to not the Human Rights Commission. Ia le tau tinonga e sa alu tonga o tapo inga, I teimi wala tu whaliai, o le telo tapo inga ni sila ua matua I oso fa ia. O le asona rafi sa atu e am teina ili tomata e komisina mo so tanga o tangatanu e se Ese Race Relations Commissioner, Dr. Melissa Derby. Ia le toe wha founga o yeia e ngwha tino I tuai ngwa tapo inga se ese o yain. O se ulua I wha amtalanga lea mole toa ilo ilongo le ese ngwa tapo inga o yain ne ila late le fitok sanga. Wa whalia e Derby. O se taimi tarwhea ngai e tue whafuai, pe a tirutiro ia I os whainga e whaia, e whawai lungo tangata nu ale o lungo o penga o sota inga lau tele, a e pole lafo tu o sao le leis tangata e leis tangata. Ma ia ta o foi, o se numero wha alabrum tonga tangata sa tiatu ia te ia iatu nga lunga, moro la tu sa ngale mu ini wha amta umoni e whaia, ale o lungo o wala o sota inga lau tele, a e pe mai I tangata lau tele ini winga e whalia. Whalia Derby. E ulawa e silia la titi male afo tanga tani usila wa maitawina ele awa ini tapo inga. Ai o faa tua tuanga o se vaya ngata awa tele ili vaya ngatele ori faito wa faa yoni sila. E bero mua mualo mia ili wafu marifitu o se faa mtalanga ili ese esenga ori tele o tapo inga sa hatu ete utiwina. Ile mae ayo le lau tele o faa talitanoanga mtanga talau tele mae kare siya matapo inga di tono ole tulum. Ole faa la uloanga ufaya au faa wa una suia li tulanga wanga ya ila lau fanuo e kare siya matapo inga. Ile ne tunu. Ile tu singa ngole wa fema le futolu. Mose te mo mo telu mai ona fata oto so tanga mata po inga. Wa fa mawina e si via lai titi mala afa fa ito wa fa tanga te nisila. Sa la tu fa ilo. Ile ni so tanga mani ta po inga. Ai o ile. O fa tu tuanga tu maula ba ona ave ma se vai na taua mo tanga te kiwi. Fa le debi. O lo ngaru lu mi tanga te lau tele lo o langona ina ia le mafo mafo fa ma ti nga o ne so fa inga. Ia se tasi apitat. O le tele o ese esenga o te apo inga o yenei, I le mana o mia o na avea ima o wala e tu vai vai ai tangata uma I New Zealand. O le rea mpasa fōa Amerika I New Zealand nei, o ia fōlasi aina ia mta upo Donald Trump I talano aina o le whātāruā lea o ia I le Pasifika. O le vāsturuai sa te unua mai ei Jared Novelli I Wellingtonin. Ma o ia le wha moe moe marangatu ni wele at kukima sa moe le tonu alisi masina, mo le tu li matu leo whaerunga tisio na tiltip o le credentials. O lea whai pisnisi mas tangata fo ina teo na ina skalapta alo. Sa ia longo ila ufo ili ipoti la sforele. O lea tukuki. E berona ta mao a inga lo ntarfata I minerale. Malona sao niune te lia sa ili linga Amerika e faya inga te fale. A leo le mua mua, a e pole loa. Ila nalisi aviai, lana faa mua mua. Ma ia ta wai, o lea ia faalu se tero lo ntaimi ila tukuki. A ila maa ayo sa ili linga Amerika o nga te fale o la tukuki. O se maa lianga fosa sa inia ila amatanga o le tusanga. E lei wha ama utia e novelli, pe ole aia tūlea mō lai sene whātino aisa ai linga mō re elino o ngā Samiloto. O le sauninga o le whaamautuina o lona tūlanga senate ia mati le sa polo misi aino veli. O pisi nisi uma Amerika o le aiesa la to woi le official ambassador i Wellington. I le wha tsinga sa ia whaafte iai le tkukiro la tu talie ino le CET o le la tu sotanga omi i le isi whaatulangana. Ai avelan whaavivinga ia Samoa i le CET le ro la tu whaetetenga i le so ona whaialuni ai tāra futupe mai ia singa. I Wellington, we fare ai, ole ai e whaalau te leina, se awea o se whae te tenga mō mō tōma di Pasifika. Mo ia tā wai o saina, ele ai mo se whaale e tōnu ora mafau whau e ai, o lo umana na o iai sona no fuanga tū mau i le Pasifika. Tala no ia saina ole a whaia, wa whaia nei whaate te inga saina o bomu whana anuma mau, bomu missiles, ele nei tūlangi le Pasifika i Sauti, e peona iene maama anga le leitio ni sila. Salongo ini le leitio ni sila sa lapta, ia le whainga malo ni sila saina, e winga ini fate te inga. O lea tala e munimuni mai, ele maa e on sai nio se whainga pa anga fau ale pui puinga ele son fua ele wafiti, ma Australia. Sa mumu ali putia ele lo minga Australian, sa lapta ia le whainga malo Australia ele fate te inga saina. E piona whamtalina, o se pomu whanaanu ma mao u linea nuclear, ele ulo le pomu, o se pomu whaforinga po le dummy warhead. Sa ta wa ile li poti ile la puta io se va ngo fa nga malo ile itu langi maleta ma ta minister va fa for Australia Penny Wong sa lo ngoi nelo no fisa sa la tu mo ngoi nelo la puta inga mai le am paso saina sa ri poti fo ile Australia no le fa ti inga saina o se tali fo itu te ile le fa nga pa anga mo le file mo le vasa ile Pasifika le po le ocean of peace alliance. Aure jamine ufa alia ni usilo ole fati te inga seine ufe teena iai malifile mu malisolonga le leile itulangi le Pasifika. E jusaini masa famtalanga ni minstar vai fafo ni usilo ba vasa maare uisipiras. Sa faya le fati te inga seine ini tonu ni na itula talu. Ona mai analongoina irfa inga malo ni usila. Ma ye fari ai o ni usila ma motu le Pasifika wa omitele. O te te iso se itu aingo fati te ingo ni ukilia. Ai poni fati te ingo ni pomoe yai lelelei e taua veaini ni ukiria ili itulangi le Pasifika. Fari e pidas o lea pomo sa fanaina lo ngā Samuel Sone sa oloto mai ni ukiria le Pasifika i Saute. Lea sa faa veaina le malienga ili vale tukuki ma saina ua ilai o le Treaty of Rarotonga. Ma olea ngā yo ngā saina ua faa sangata wai mta upo au tū ma le faa moe moenga o le fenga inga. Talonga, o ye fa mo mo reiso ila usa fa vaina ye to vanga mo se tanga pito e malo si sa mo bole strong man sa mo a strong man sa mo e sa mo o le anta longa le au foi nei se isu ala pe mo mo tanga tele volta le ni e tu tonu le tunu o le to vanga o tanga malo si o fa wa ona la ulo le Pasifika u lava ile u tio ama no mo tanga ta ale to vai le tu langi o tanga ta ale sa mo america sa mo tonga ni we australia ni sila manet koki. Sa te wafia i sa mō mori te wangalo na lua mori tangata pito sirio na maano siri Pasifika. O masi pita anae o leisi sa urua i whaavaina le strongman sa mō. Wa ia whaalia o lei tue mata ina li te wangale Pacific Strongest. O leo le mo mafo vai ngai si ina. Ai o leo neone o lo tutu ai mo whai si. Whaalia anae le lei tue sila Pasifika. O le tōtelo lau te wā o se te mō mōle o te wā ilunga o leo neone. Ma le tā mō mō e mapai lo mafa po keks e whainga tā tele. A wāre ta mō ilunga o leo neone, e whālua ina le whainga tā tuai. Ma o ia tārasi ai, o le tūina, o le atūina tuai tūpulang sa Moseisi o ta alonga e whailo ai, lo la tū malosi māsani i fafo ese mai ma si isi ingo o mea ma mawhai māsani ai, powerlifting. O le kapteni lango la, lango lango, le o le kapia ta mai tae ale Black Ferns and New Zealand Kennedy te kuafu, o le IMC a ia ta alonga whaavā mālo o mo le teo sanganei, te luai le whaa wawa fianga le muscle on a viable hamstring. Sa faa munu alia ia tuafua o ta alo mori chiefs manawa, ili ta amarsanga awo ta maa tae le supra kapi au piti le masina umbawai. Ile mai ayo le faa sengana ma fuma i faa pitoa, sa faa maa unia iloa, o le masai o le maso e mana o mie stau tonga e faya iai mori toi faa leleia. O le vasanei, lo faa tino ai lea tau tonga e li amtaina tong fitinga mori toi faa leleia. Faa dia tu maa tae faya aunga faa ululo le Black Ferns, Whitney Hansen, o le a whao na langalongaina le au i te guafu a whasono nton fitinga. O te guafu e te moa i le tūlanga lusi mau, ma se tasi o tine se seu tele tue maro si rungla malai i le awal Black Ferns ma le Chiefs manawa. O whaari ane e laufari o le kapi Wellington o le wha awa o sa wanga e whaia i laufari o wha amaro si a ila tau e wha au i mai toa ma ta alonga kalapu e whae ungo le vaso nei to tonu ali i tūlanga ia toa. I se wha amtalanga tisusia sa whaari ai le presidere ma le te kei fono foio le sosio laufari. O le lakapia Wellington, Ben Van Berkel, Talatu Longoina, Yelly Union, Wellington, for the Union of the Pila, Wellington, Ilvastor Wine. A fire to Yeselo for Yisel Wine, a leap tia to Tesanday. But I'll let you feel for Yisel for it along with my asses, so I. Faria Berkle, in my eyes, say, she vessis, Sawai Nilo, for you told with Talon or a stone eye. But for two in I only Union like a peer Wellington, Ilisel for you, if you feel it along with Vasone. Ole nga yo nga sa o se fa unga solo ye umai ta lo nga kala pu me lo mu fa ngol vaso ai ule or fa unga fa u fa ta ti atulea ile yuni lo kapio Wellington e pio na so ta ya ile tori sila mo se mana falia tala na ne yaso anga le le isi ya ma ye pure lo lo ti ka formalai ma ye maru yelo waso
1: u na ole radio sa mo se furuli mai va toru a mo ta utuaina o e ilanga ngana fitua so le vaiaso
2: E fai ngō fie lo wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. Wat talai na neia vanoa e te list talai i le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau i Niusila, pesi ti seni Niusila foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fātasi, loa lima lima, ono fitu fātasi. Betana iane ile upenga te failangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
3: Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just
4: do it. When you find out what to top up on Digicel, you can see the best thing to do ClickX Pacific. And if you want to see the best thing my cash on Digicel in Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu, and na ole lima ta la. And if you want to see the best thing to do, you can see the best thing to do. And if you ClickX.com, you can see the top up on Digicel. And if you want to see the best thing my cash on Digicel Samoa, Tonga, Fiji, Mavaruatu. Morisi fam jalanga vla aule olu tasi limaono tolu tolu fafa olu tasi limaono tolu tolu fafa
5: Ta lofa sa moa Ole fa pito le best bargains New Zealand winter mega sale wa amata ile taimine o fi fa tau sa telefoni fo o lo ma wale iPhone ma le Samsung la tamai ava tamai le na ole lua lima ta lai vayaso ai ala se se tino fo lazy boy Ile na ole lua fata alaid vai aso, maa wae. Wasiria ma le lua lima tau sangal tau tua ale best bargains, ta tala fitu aso. Wili mai loa ile o valu selau lua lua lua iwa tolwiva, o valu selau lua lua lua iwa tolwiva, beta mai ana ile Facebook page ale best bargains, e yaya ya inga fapito.
6: Talo falava o awola pi merana, mau belo li teo, ile radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
7: Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mafatianga mafanoanoanga ona ole maliu. Manatua linga linga fusi and Sons malana au au nanga. Ole a faa mama avenga atu mo oe male a inga. Vala au ili telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu.

0: Ken?
1: Yeah.
0: Yeah. Sorry for that.
1: Yeah. Mm. Yeah. Let to you have to buy the tuna.
0: No, sorry, so I pay more to the so taking about let to pay more than I want to the but let me find money.
1: Yeah.
0: Oh, so
1: my
0: tax
1: for you, that's the line, no way, for my yet for you on for any tune for you or online or let it phone or leal or Bangas or solo for you. Somebody got to do my e or leal matter the e level hotel for the Malo or the Hilton. Yeah, Dr. Lisa Fruen Smith, Tuloma, La Pionga, Tuloma, Dr. Fatasimanu, Roman Wai, Dr. Saili Girmayava, Professor University of Hawaii, Don Faminao, Yellow President, El Society, or Le Uni, Leo Leo, University of Hawaii, yeah, Ole Judge, Ole Sungale, Ole Sungayala Fo, Siwai. Yeah, or the coach, or 2.1. Samo Mumuale, or them a coach, or the St. Louis High School. Emily Dr. Cooper. Namula Ulu, Salah, Karenda, Sarah. Yeah, or the Sunga Tony Meredith. Yeah, or the Dr. Patrick Pedro, Dr. Reynold Tamoa. Yeah, my Sandra King Yang, Savia, my Patuncili, or Medicaid, America Samoa. Yeah, my Sui, or Paul, if I pull a little tunnel, say to Hawaii, Jacob Fitz and Manu. Yeah, my time I tell you, teacher to Esugono Natalsanga. Or Tennessee Blue. Yeah, oh, Nishinasa, Famanuina, Fuima, Fala Viloa, Ile. Ele fai lo ngin na fasul tu sanga ta bai ele ne fu ta mo fai nga ali ta tu le jo wa wai ele sa le jo o ta tu le jo u ma la e mo ya na na ta u le sa mo re du to nu united to amrik na mata ma ta siwa ba duno ya ai pe ele mo fai na ma menuia sa ta mo fai nga pa fa pa fa na ta ita renga renga ia ta ita ele tua mo na nga nga pa ia. Ya ai lang lang sua ma ye in ma lu le chinu ele te te fo yo mai ni tanga tai long o le chinu na o mai ono le ba ai nga gwa nga mal tau tua ele o ba ai se tanga ta o le ba ai ile tau tua ma nga nga ma nga gwa nga awa ole te mi mo mo le tal fa so pito o tanga ta sa mo don o yuna chi to america talo no tau no mai ni o fa atasi mai ya tanga te longa na tunu tanga te samo longa o la tunu ne i se fa atasi nga fa pe wa mo ya fo i tak tak wa ta tanga te ta alu ya ai lu manatu e te tau o na te pa tanga te papala ngim tanga te tunu e ya i fo ta tu tanga ta te mai te tonu o universite o fo mai o loia o insinia tanga te ave valeli o tangata i longa ya na tu fenga pisingisi o le mea na e awa e ala o na telefo le va ai la titi mai ma va ai maurara o tangata o le tunu unei o tatu tangata o na e le uro mai pe ine tatu tangata e fai pisingisi ma tangata e te tono universite ma ngā duenga i longa le tunu unei la e fa pēr i le tau telefo pārangi na pawal me ilo e ilo aisa mo na kikir polo ma sapol polo. Ya awa o me fo ina sa ta ufaya tulanga sa fai fo ia ya ta pendang fo me fa pena tulang o mele o award ceremonies o tanga ta ta alo football me ma ta alo nga SS ya asa e ro manatu e tau on a ta tu tu fa ta sia se ta ma fai nga e loa ye la tunu nei e ye moni la vo ta ta tanga ta ta mai mai e ta tu tanga ta umba wa lunga la tunga luenga ina ia fo ia le manatu failonga tangata, failonga lanu, ia o tangata ese yo tatu tangata, ai mai se lava tatu whanau. O tatu tamo whainga le whaine. Tatu tamo whaipo ele ia si itu lango sa moa ina ia tatu umatu le tatu fo i fo launga jenei lalangu. Aulai ua si itia tulanga e mawhai o nao la fie fia i o tātou whānau, ma whānau o tātou whānau. Tawai?
0: Mālo, mālo, whafta tere lava, lausunga kēnā i ono, ea. O le na ofisi le atu lausunga le na vai aso ma vai. O le ala le si la sanga le la so ne. What is next?
1: O le, e maria, o le telefoni na ofisi le tangata, o le ala si la sanga po la uritaya. Ia, ai o la tala e fai ufa ke si vanga na ua whapea mai ia le mātou au vanga le i au kilani le Radio Samoa ta mu uritaya. Yo no retire ro le au ai. E leo sa ngā luanga fo ye ta te alu ta te eli maa pe la unila au pe a moni si maa. O le ngā luanga fo ye pe o le fai ai lava te le na whaonga. Pe o le unga na la whamatalanga. Mai o le mefo ye tāua. Mo mai tāuina tua. O le tāua yo na ye yo tātou tangata mātutua i tatono media. E na ia tau mawhaifo i leo na tau tatao ma ilalo ia tūwā maanga wha sāma moni. Ma me tāua ia tātou. Ono le tele tupulanga, o le wā matau na wha tāua ia lātou ia mea papalangi mtanga tau li maisi tangata.